0: Kampyon Radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
2: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: This is K-Five News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3.

0: Coffee Mix. Nakakape ka na? Naka-detox ka ba? DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamitid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong

0: Ako?
1: Ang linya ko?
0: Isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo!
2: Extend!
0: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
3: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
0: Extend Supplement for Men.
3: Isang kapsula.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika. D3.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ito Marco DTX 500. Kaya ako hugang Skyo yung BP. Nakayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Jud ka yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay pa yung mama na menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabahal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabahal mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: YTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
2: Relax, God.
3: Kinhimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na gid ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-lavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
6: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics, adlaw-adlaw. Mabalit sa inyong mga suking butika.
7: Ang kakampiyon ng estasyon K5.
8: K5 News FM.

0: Kampiyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
2: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3.
4: D3 Bio!

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud ako.

0: Klinika D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunay kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure.
2: Ang pingyang imuatay.
1: Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: No one ana makaugana sa kama.
5: Masinug.
6: May diabetes ka?
1: Mag-DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
1: adlaw powerful extracts.
5: Nga phytochemicals
1: ug antioxidants.
5: Nga gikan sa palya,
1: ug de-sugared sugar cane.
5: Mga organic compound.
1: Yeah,
5: epic. Tibatok sa sakit ng diabetes.
1: DTX 500.
3: Sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa nga Marcuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, the supplement for men.
1: Gawa sa maca,
0: isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavowaska,
0: epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong nga lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
5: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
7: D3 Bio.

0: K-Five News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga kapatid.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Itong Marco DTX 500. Kaya nga akong hugang. Kaya yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Diyod kaya yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix.
1: Gusto ko na.
0: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
3: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan.
4: Pero wala na gid ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend supplement for men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid, sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Sport Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinical Sport Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinical Sport Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinical Sport Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinical Sport Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinical Sport Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Ang kakampiyon ng estasyon K5.
9: K5 News FM.

0: Radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
2: and anywhere in the world
1: via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
3: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: K-Fi News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.

0: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa Marcuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: VTX Coffee Mix.
2: Mabahal sa mga butika.
1: VTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: YTC,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
1: Like flavawaska,
0: epektibong sexual

0: potent herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for Men.
1: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for Men.
2: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.
4: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
6: D3 Bio.

0: K-Fi News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: GTX 500.
2: Ako Lacey Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumor ko DTX 500. Kaya nga akong ugang nga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayo yung DTX 500.
1: GTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: GTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix.
1: Gusto ko na.
0: Gusto lang ang isog, iditamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Hepatitis C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain, alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika. Ang kakampyon ng estasyon K5. K5 News FM.

0: himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. D3 Bio.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ito na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Nawan ana maka og gana sa kama?
4: Masin og may diabetes ka?
5: Mag-DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Adlaw powerful extracts.
8: Nga phytochemicals.
9: Og antioxidants.
10: Nga gikan sa palya.
11: Og the sugared sugar cane.
12: Mga organic compound.
13: Nga epic.
14: Tiba atok sa sakit nga diabetes.
15: DTX 500.
16: Mapalit sa mga butika.

0: Dr. Ramil Uye.
1: DTX 500 ang atong na suplemento.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sa amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Ako?
1: Ang linya ko?
0: Isang kapsula ka na.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo!
0: Extend! Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend Supplement for Men.
2: Isang kapsula.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabak sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
5: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3.
7: D3 Bio,

0: K5 News FM, your official news and music station. Dietary Bio.
1: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
0: Dietary Bio. Ang Dietary gamay visio. Ang visio gamay Dietary. Kapalit sa mga bubika. Dietary Bio. Dietary Bio.
2: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
0: Dietary Bio. Ang Dietary gamay visio. Ang visio gamay Dietary. Kapalit sa mga butika. Dietary Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: GTX 500.
2: Ako Dice Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Itong Marco D-Tex 500. Kaya nga akong ugang. Kaya yung BP na ayos sa D-Tex 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayong D-Tex 500.
1: GTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: GTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo muman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao. D-Tex 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix.
1: Gusto ko na.
0: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako din magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito.
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid, sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Ang kakampyon ng estasyon K5.
8: K5 News FM.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bayo.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bayo. D3 Bayo.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3.

0: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: VTX Coffee Mix.
2: Mabahal sa mga butika.
1: VTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
1: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.
4: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
0: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3. D3 Bio.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: K3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika. D3.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Foundation Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar, ang tumor ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar, fiktive, wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ibatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Hepatitis C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, gan.
3: Kinhimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Winigas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Winigas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
7: Ang kakampyon ng estasyon K5.
8: K5 News FM.

0: Kampyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
2: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: D3 Bio. And

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: No one ang nabakaugana sa kama?
4: Masinug?
5: May diabetes ka?
6: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: adunay powerful extracts
9: nga phytochemicals
10: ug antioxidants
11: nga gigan sa palya
12: ug desugared sugar cane
13: mga organic compound
14: nga effective
15: batok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500
17: sa mga butika.

0: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareyos ang amarkuso. Chia seeds, desugared sugar cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. VTX Coffee Mix.
1: Mabahal sa mga butika.
0: VTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika. Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,

0: I kapsula mo.
1: Extend. Extend. Superman for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! sa pulmo, baby!
1: Extend. Superman for men.
2: Isang kapsula.
1: Extend. Food Superman for men.
3: O si Junie, taga-Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for men.
1: Extend Food Supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang eurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advance Syrup. Babakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
5: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
7: D3 Bio.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: TTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ito Marco D3X 500. Kaya nga akong hugang Skyo yung BP. Naayos sa D3X 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Jud kayo yung D3X 500.
1: TTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: TTX 500.
4: Ako si Janice. Dupay pa yung maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. D3X 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix.
1: Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
0: Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agad yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Superman for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Spore Biotic. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotic. Gabutod-butod ang tiyan. Ug wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotic. Gatabang sa pagnindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
5: Ang kakampyon ng estasyon K5. K5 News FM.

0: Kampiyon
1: na ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
2: and anywhere in the world
1: via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
3: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: D3 Bio!

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bayo.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bayo. D3 Bayo.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3

0: adlaw.
1: GTX 500, mapalit sa mga butika.
2: Nawan ang makaugana sa kama?
3: Masinog.
4: May diabetes ka?
5: Ang GTX 500 na!
6: Ang GTX 500.
5: Adlay powerful extracts.
6: Nga phytochemicals.
5: Ug antioxidants.
6: Nga gigan sa palaya.
5: Ug disugured sugar cane.
6: Mga organic compounds.
5: Nga effective.
6: Batok sa sakit nga diabetes.
5: GTX 500,
1: sa mga butika.

0: Kalangan. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa amarkuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mikey C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend.
1: Extend. Supplement for men.
0: Gawa sa maca.
1: Isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska.
1: Epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend. Supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend. Food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinica Spore Biotics. Makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics. Ang tigbantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
5: 87.9 K5 News FM Gihulungan City.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3.
7: D3 Bio.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may visio. Ang visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga kapika.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may visio. Ang visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong hugang. Kaya yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Diyod kaya yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako sa Janice. Okay pa yung maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang atun na suplemento.
2: DTX Coffee Mix?
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: YTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Sport Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Sport Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Sport Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Sport Biotics. Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-Clinica Sport Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Sport Biotics at lawatlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
6: Ang kakampiyon ng estasyon K5 News FM.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: D3 Bio!

0: is K-Fi News FM, your official news and music station. D3
1: Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga

0: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangkap para iusang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men.
1: Gawa sa maca,
0: isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavawaska,
0: epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Junie taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang Neurobiotic Syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinica Spore Biotics. Makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
4: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika. D3.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong hugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Kapali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipati ko sa kumbahan na ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.

0: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Winigas for biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Winigas for biotics. Nga makapaundak sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics, adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika. Ang kakampiyon ng estasyon, K5. K5 News FM. News.

0: Kampiyon
1: na radyo! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: D3 Bio!

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang durakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga naghahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Nawan ana baka og gana sa kama?
4: Masinug?
3: May diabetes ka?
2: Mag DTX 500 na.

0: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
1: Mabahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, the supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: Usi Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang Neurobiotic Syrup na nakakatulong sa pagpapataras ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patarasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.
6: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ngamay VCO, ang VCO ngamay D3.
8: D3 Bio,

0: K-Fi News FM, your official news and music station.
1: Victory Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Victory Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Victory Bio. Ang Victory nga may Visio. Ang Visio nga may Victory. Apalit sa mga bulika. Victory Bio. Victory Bio.
3: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Victory Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Victory Bio.
1: Victory Bio. Ang Victory nga may Visio. Ang Visio nga may Victory.
4: Apalit sa mga butika.
1: Victory Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: TTX 500.
2: Kung si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Itong Marco D3X 500, kaya nga akong ugang. Mas kayo yung BP, naayos sa D3X 500. Dura kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong D3X 500.
1: TTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: TTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. D3X 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, iditamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala naging sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, gan.
3: Kinhimo ko man ang tanan.
2: Pero wala naging niya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Kasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika. Ang kakampiyon ng estasyon K5. K5 News FM.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3. D3 Bio!

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Lemento!
1: VTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangkap para iusang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
2: Mabahal sa mga butika.
1: VTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa

0: Isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Clinical Spore Biotics. Nga 45 probiotics. At tunay 80 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori. Nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabak sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
0: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. D3 Bio.

0: K-Fi News FM, your official news and music station.
1: Entry bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ito Marco DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Nakayo sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ako sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Aktibo. Jud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali

0: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, initampan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Sport Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Sport Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Sport Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Sport Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinica Sport Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Sport Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Ang kakampiyon ng estasyon K5.
7: K5 News FM.

0: himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: D3 Bio!

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Tag namin, kid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
2: Mabaka, butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend, the supplement for men.
0: Gawa sa maca,
1: isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska,
1: epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
1: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
1: Extend food supplement for men.
3: O si Junie taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 2 na 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.
6: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
8: D3 Bio.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio
1: DTX 500
2: Kodesh Mariu, ako yung diabetes 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya nga akong ugang nga Skyo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud ka yung DTX 500
1: DTX 500
3: Pumali sa mga butika
1: DTX 500
4: Ako si Janice, okay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao DTX 500, kito capsules a day. Mintin lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
2: Relax, God.
3: Kinhimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Sport Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Sport Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Sport Biotics. Mabalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Sport Biotics. Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-Clinica Sport Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Sport Biotics adlaw-adlaw. Mabalit sa inyong mga suking butika.
7: Ang kakampiyon ng estasyon K5.
8: K5 News FM.

0: Kampyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
2: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3.
4: D3 Bio.

0: K-Fi News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ana baka og gana sa kama? Masin og may diabetes ka?
2: Mag DTX 500 na.
1: Ang DTX 500 adlaw powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gikan sa palya ug the sugar cane. Mga organic compound.
2: Yeah,
1: batok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500. Sa mga butika.

0: Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicals 4 Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinicals 4 Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinicals 4 Biotics, makatabak sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicals 4 Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicals 4 Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.
6: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
8: D3 Bio.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: Victory Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Victory Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Victory Bio. Ang Victory nga may Vizio. Ang Vizio nga may Victory.
3: Kapalit sa mga kapatid.
1: Victory Bio. Victory Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Victory Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
3: Ang Vizio
1: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3.

0: Clinica D3 Bio.
1: TTX 500.
2: Ako Lexi Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumor ko D3X 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa D3X 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktive. Wujud kayo yung D3X 500.
1: TTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: TTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. D3X 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix.
1: Gusto ko na.
0: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako din magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, God.
3: Kinhimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapauntang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Kasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics at lawatlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Ang kakampyon ng estasyon K5 News FM.

0: Kampyon na radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
2: and anywhere in the world
1: via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
3: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga naghahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 at law-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama?
3: Basin og
1: may diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: at lay powerful extracts
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gig-

0: suplemento.
1: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa nga markuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
2: VTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.
2: VTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ITC,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend, supplement for men.
0: Gawa sa maca,
1: isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowaska,
1: epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Junie taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Inia isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinicas Probiotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas Probiotics. Makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicas Probiotics. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas Probiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.
6: 87.9
7: K5 News FM,
6: Gihulungan City.
8: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3.
9: D3 Bio.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga kaibigan.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: GTX 500.
2: Foundation Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Mas kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: GTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: GTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ibatay ko sa kumbano ako. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix.
1: Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
0: Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, God.
3: Kinhimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
7: Ang kakampyon ng estasyon K5 News FM.
8: News

0: Kampyon na radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
2: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: D3 Bio!

0: K-Fi News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Nawan ang makaugana sa kama?
4: Masinug?
5: May diabetes ka?
6: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.

0: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para iusang amarkuso. Chia seeds. Desugared sugar cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
1: Mabahal sa mga butika.
0: VTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra Harper. May lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for Men.
1: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga-Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicas Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.
4: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
0: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.

0: K-Fi News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may visio. Ang visio nga may Dietary.
3: Kapalit sa mga kapatid.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may visio. Ang visio nga may Dietary.
3: Kapalit sa mga butika.
1: Dietary.

0: Clinica D3 Bio
1: DTX 500
2: Foundation Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumor ko DTX 500, kaya nga akong ugang as kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500
4: Ako si Janice, okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao, DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako, nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix.
1: Gusto ko na.
0: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkali ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan? Mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan? Ug wala mahilisan? Mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan? Mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika. Ang kakampyon ng estasyon K5. K5 News FM.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3.
3: D3 Bio.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, con todos recados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran, ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas, mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas, the doctor is in. Kining tulumanon, hatud kanato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Population Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500, kaya nga akong hugang nga. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Baka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
2: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Mayong adlaw, Sir JP, naot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Mag-vitis ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
2: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao o mamatay, bisag-unsaon imo pag-amping o bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
3: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
2: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
3: Yes, Sir JP. Pero, kung pala inom kag DTX 500 og MyTC, dako kay chances mo taas ang imong mga telomeres.
2: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may baloan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
3: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
2: Mm.
3: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw ug gi-examine gamit ang microscope.
2: Mm.
3: Kay bloka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
2: oh,
3: gi-exercise sila. So kung wow, sige kag-exercise, gataas ang telomeres.
2: Mm.
3: Pero kung sige kag kaon og

0: promise gumaba. Oh. Cut down yun nila ang mga fat, sugar consumption o 100% nga vegetarian sila, Sir GP, o gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidant. Taas kay Sir GP.
1: Sobra ka?
0: Sa tinudra, mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa dyan sa imong mighty seas or GP. Ang alkaline nga vitamin C nga usapod ka antioxidant.
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Pasunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500, mabali sa mga butika.
1: Naapoy pagtuon nga gitawag Telomere Effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Silang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Mapod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
0: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron libala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga tawo sa Canada. Napulo jud ka tuig ang diferensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia pagkataasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
1: Oh.
0: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way nain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kan tigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
1: Mo
0: pa'y pag-adjust clinic, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud sa Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
1: Correct.
3: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gyud kusun sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Tibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika. MyTC ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Kelvin, usa ka call center agent. Adto na ko gibati ang panglipong-lipong ug usahay. Mahanap ang akong panglantaw. Bisanay ko og kumar MyTC. Tulok kapsula sa usga adlaw. Karon maayo ang akong pamati ug nawala ng kalipong. Tin-aw na usab ang akong panandom.
3: MyTC sa mga butik. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Ayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Maing adlaw po, Sir GP. Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir GP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
1: I agree.
0: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir GP. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og MyTC, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
1: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health. Impotence o sterility. Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak o makabuo og bata. Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
0: Monelison. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
1: Husto.
0: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyon hangtod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
1: Kadaghana.
0: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og MyTC, mas maayo jud ang production sa imong viable sperm cells for pregnancy.
1: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
0: Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
1: O kana.
0: mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na na ang kadaghanon. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya, kung sperm cell health ang pag-aisigutan, kinahanglan jud ni mo ang antioxidant sama sa DTX 500 o MITC. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
3: DTX 500!
6: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naisakit sa kidney. Pagkaluwag na ako sa radyo, na DTX 500, ako gitrayogin duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
3: DTX 500!
1: Pumali sa mga butika. Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell. Correct. Na makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
0: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga laki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipids sa plasma membrane sa imong sperm.
1: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo. Sa ng pag-inom, pag-alak,
0: pag-sigarilyo,
1: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o MITC. Isip superior source of antioxidant.
0: Unya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata sa JP ba? Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o MITC. Likaye ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang pag-is. Saon man nga naaman dyo'y ginikanan nga pabaya radyod sa ilahang pagkamabdo, Sir JP. Muinom, maligarilyo, magdruga.
1: Kadagan.
0: Nga, mas taas pa dyo'y ang oxidative stress. Sa kininga stage, Sir JP, pwede dyo'y makurap ang oxidative stress. Ang din is a developing zygote. Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas yung anak. Sa tinaay ba, utok ba, o cancer radyod ay.
1: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
0: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o may TC nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
1: Kana?
3: DTX 500!
7: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Nadunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Kung isuwayan ko sa pagtumar, duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay, epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500! Pabali sa mga butika.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir JP. Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna yung giingon, Dok, nga dilit ang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, jud, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, jud, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural ba, Diyo ni Doc, kay very safe po gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga, makadaot sa imong panit, na ni siya ay whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera, jud, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, jud.
1: Ayan ang mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala rin panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag-busy ka, mura ra kag nakag-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na nada, Sir JP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judel, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa dyan o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
0: Najib pa naman, Sir JP, nga lami dyan di inom o kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa dyan ay ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubo sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seed.
1: So ang pinaka-advantage doc aning DTX coffee mix is naa na siya di sugar sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo nay gingon Sir JP nga gakapi ka na, ga detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course. Pero doc og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes.
0: Mm.
1: May kamalan ron ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na slide tulo ka pwedeng pilian Sir JP.
1: No.
0: DTX premium coffee for the best experience.
1: Mm-hmm.
0: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
1: Mm-hmm.
0: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
3: D3 Bio Health News! D3 Bio!
8: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud lang ko ang mga kausaban.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio!
1: Mayang adla mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kuno sab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3.
1: Mm-hmm.
0: Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio?
1: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
0: Nga naman Sir JP?
1: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
0: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
1: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mota jud kong feel ninyo ni dako na jud mo, no?
0: Kay para at least tinay-nayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni sa imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir JP.
1: Malikayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambo.
0: In fairness food sa plain nga D3, makatabang man pud siya promote sa good cholesterol.
1: Gusto.
0: Makatabang man pud sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pud sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pud tag mo upgrade. Cellphone gani mo upgrade ta.
1: Uh-huh.
0: Napa-join nindot kayo ron katong S21 Sir JP.
1: Uh-huh.
0: Pareho pud sakyanan, di jud ka mutuo nga mogamit pa katong mga sakyanan nga karaan na kayo.
1: Uh-huh.
0: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan upgrade jud ka.
1: Oh.
0: Mo pud na sa D3. Gusto ka mag-upgrade D3 Bio ka, mao kining bio og nindot nga wala sa plain D3 Sir JP. It's the monolaurin nga naa jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan.
1: Oh.
0: Mao nay rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naa ra jud sa D3 Bio.
1: Gusto.
0: Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir JP.
1: Correct.
3: D3 Bio.
9: Ako si Aying, galabad gud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gud ako ang pagluwag sa akong mga karsunes ug paggamay sa akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gamay D3! Sa mga butika!
1: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19.
0: Wala natakdan.
1: Wala natakdan. Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
0: Napa-joy research. Nagibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
1: Nga.
0: Patay ang virus Sir JP.
1: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk. Mo na siya ay lauric acid nga nasa D3
0: sa D3 Bio. So, sa to pa kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naa jud sa D3 Bio. Pareha jud na. Mo na wala jud sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
1: Correct.
0: Inom dumi ha. kung ganahan jud ka anang made in US, ang ditribayo gikan man sa US. Kaso lang pakapit na sa BCO. Unya, Sir JP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
1: Asa?
0: Dari Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman, butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Dapat jud wala sa D3, ang MCT.
1: Okay.
0: Ang medium chain
1: triglyceride.
0: Diretso na siya nga mahimong
1: energy.
0: Buhatong energy, Sir JP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og ditribayo sa dili pa ka mukaon sa buntag.
1: Empty stomach, no?
0: Oo. Oh. Kabalo ka nga, no, Sir JP?
1: Ganun.
0: Patagan ka niya og energy or kusog.
1: Wow.
0: Ang MCT, wala na siya sa plain ditribayo, Sir JP.
1: Oh.
0: Nara na sa ditribayo. O ang energy nga ihatag sa MCT nga nasa ditribayo, walay oxidation nga may tabo.
1: Munay dapat talaga.
0: Ang ditribayo, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok. Mintras ikaw gatulog.
1: Muniwang niya ika.
0: O niya, nabay MCT ang imong plain D3?
1: Wala.
0: Wala, John.
3: D3 Bio.
10: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir JP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
1: Muna, Dok, nga dapat nag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
0: Naay duha ka pamagi, Sir JP. Inom ka og Extend Food Supplement o pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
1: Perfect!
0: Ang Extend Food Supplement, Sir JP, naay maka o clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir JP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct! Wa dyan ay side effects, Doc. Naay pakapinoon, frontal effect.
0: Hala? Tay, pwede ka na.
1: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
0: Ang himo niya, Sir JP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
1: Lami.
0: Unya, inom pug kagkuhan ng Extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan diya, mayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom o Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Elena, gainong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
1: Wow.
0: 8 to 10 hours walay bayan.
1: Ang pagkatulog mao'y pinaka-the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana, Doc Ramil.
0: Mm.
1: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
0: Mm.
1: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
0: Mm.
1: Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapuway sa imong lawas,
0: mm,
1: aron mag-repair ang imong mga selula.
0: Mm.
1: Unsa ba jud ang trabaho ni Dietri Bayo nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo.
0: Mm.
1: Si Dietri Bayo ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
0: Nindot jud ang Dietri Bayo, Sir GP.
1: Mm.
0: Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
1: Murag na anatanan.
0: Mm. Mm. Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP?
1: Mm.
0: Unsa may rason ngano kung muinom kag Dietri Bayo, mayo ang imong pagkatulog?
1: Dok, adunay duha ka butang nga ang Dietri Bayo ra jud ang makabuhat,
0: mm,
1: nga wala sa plain Dietri.
0: Mm.
1: Number one, na IMCTs.
0: Mm.
1: Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics.
0: Mm.
1: So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
0: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mog Dietri Bayo, ang BCO sa Dietri Bayo na ay lauric acid.
1: Mm.
0: Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
1: Ang good bacteria nga mao'y ga-produce og serotonin,
0: mm-hmm,
1: ang precursor for melatonin.
0: Uy, pampatulog na.
1: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin.
0: Mm.
1: Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan.
0: Mm.
1: Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics,
0: mm-hmm,
1: galingon og buhatong serotonin.
0: Mm.
1: Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin.
0: Mm-hmm.
1: Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
0: Yes. Mm.
1: Oh, nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og Dietri Bayo? Kay naa kay energy sa MCTs.
0: Mm.
1: Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
3: Dietri Bayo.
12: Ako si Inara.
13: Pasod kayo ng akong blood sugar.
12: Ako iso lang ng inom ang Dietri Bayo 1 capsule 2 times a day.
13: Kay hinahini na balik sa normal akong blood sugar.
3: Dietri Bayo. Ang Dietri nga may Visio.
14: Ang Visio
3: nga may Dietri.
14: Mapalit sa mga butika.
3: Dietri Bayo.
0: Pag inom sa Dietri Bayo, patay ang kagaw sa tinai.
1: Mm.
0: Aron mabuhi ang probiotics. Ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila ang serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
1: Unsa man na, Dok?
0: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
1: Wow.
0: Aron mo gawas ang melatonin.
1: Oh.
0: Nako'y pangutana, Sir GP.
1: Oh.
0: Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
1: Adili jud, Dok Ramil. Mm. Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system.
0: Mm.
1: Dili siya directly makapatay sa bacteria.
0: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
1: Correct.
0: Pero kining D3 bayo, duha ka paagianin niya. Ipuso niya o patyon dayon niya ang bad bacteria, nga nakanindot ang D3 bayo, Sir GP.
1: No.
0: Tagpilagan niya ang tagkaturusin ni siya.
1: Ang Dietri Bayo,
0: tapos ang Plain Dietri, murag tag-G's ratingali na.
1: Oh.
0: Darira ko sa tagkaturusin kay daghan kayo bintaha, daghay binipisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
1: Correct.
0: Ang D3 nga naas, Dietri Bayo, gikan na sa US.
1: Mm.
0: Kinsa man res Pilipinas ang muhimo og D3, wala man, BCO dagway.
1: Mm.
0: Mutuo ko nga diri, dyan nagikan sa Pilipinas.
1: Gusto.
0: Ang BCO sa US, gikan po na nato diri.
1: Mm.
0: Unya, bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na, og asa pa, importante diha, ang iyang ka-epektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
1: Correct.
0: Nga pag inom ni mong Dietri Bayo, diha-diha dayon, maayo ang imong katulog.
1: Mm.
0: Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon, mo epekto.
1: Mm.
0: Pagkanindot o pagkamaayo dyan sa Dietri Bayo, Sir GP, ma-promote dyan niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan dyan kaayong mga sakit ang matabangan.
1: Uh-huh.
0: Domino effect jud ang pag-inom sa Dietri Bayo.
1: Mm.
0: Ang pangutana, naabay ingon ana ang imuhang plain Dietri? Naabay BCO?
1: Wala.

0: News FM Network. Championing the lives of the Filipino people. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: History Bio.
2: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar.
3: Ako lisolay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 2 times a day.
2: Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. TTX 500
4: adlaw-adlaw.
1: TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500
4: sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, siwat nagbalik ko yun ko sa pag-api mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: TTX Coffee Mix.
4: Sa mga butika.
7: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko isakit. Ingon ako, nag-MITC ko. Kaya sulayay ganin ninyo, MITC, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng MITC, immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
8: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabuglayan sa pagmuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Kasakit ang chat, mag-clinical Spore Biotic.
2: Gabutod-butod ang chat,
1: ug wala mahilisan,
2: mag-clinical Spore Biotic.
1: Gatabang sa pagnindot sa digestion,
2: ug pagkuha sa mga toxins sa tinay.
1: Para healthy ang chat,
2: mag-clinical Spore Biotics at lawata.
1: Mapanit sa inyong mga suki butika.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
4: isang bala ka na.
3: Ako, ang linya ko,
4: isang kapsula ka na.
3: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
4: ikapsula mo.
3: Extend.
4: Extend. Supplement for men.
3: Gawa sa maca.
4: Isang herb
3: na nagpapataas ng ating energy
4: at stamina.
3: Like flavowaska.
4: Epektibong sexual potency herb.
3: Stimulates libido
4: and treats sexual dysfunction.
5: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
3: Extend. Supplement for men.
5: Isang kapsula.
3: P3 Bio.
6: Ako si Jan. Basta ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sikreto.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio.
4: Ang Vizio ng
3: may D3.
4: Mapalit sa mga buti.
3: D3 Bio.
4: DTX.
3: Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kay gintistingan. Wala lagi ko nagbatsag acid. Salamat, DTX Coffee Mix. May kape ka na dito.

0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi na gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sugkad nga nagkape ko o DTX Coffee.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: Kifri Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Ipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Nawan ana baka og gana sa kama?
6: Masinug.
5: May diabetes ka?
1: Ang DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
1: Adunay powerful extracts.
5: Nga phytochemicals.
1: Ug antioxidant.
5: Nga gigan sa palaya.
1: Ug the sugared sugar cane.
5: Mga organic compounds.
1: Nga effective.
5: Batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrio sa mahilig sa kape. Abang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix, kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mapakalaga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inom mong soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Ilalang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
3: mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rundan. Dali kay kumag kasakit o gilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagsikila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpagtik na ko og Mighty C, dinidid ko basta-basta mubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C!
3: Sa mga butika.
10: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagmuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkamalata. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced Serum.
10: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan.
1: Nagapatalom sang paminsaron.
10: Nagapanamig sang memorya.
1: Nagapa-increase sang serotonin.
10: Memory Advanced Serum.
1: Para sa mas manami nga school performance.
10: Memory Advanced Serum.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Sakit ang tiyan,
1: kasagaran,
3: nalisdan sa paglibang.
1: Mag Clinicas 4Biotic
3: 545 Probiotic.
1: Ngamutamang sa pagbalik sa nindot nga digestion.
3: Sa Clinicas 4Biotic.
1: Suwabe
3: ang paggawa sa hugaw.
1: Mag Clinicas 4Biotic.
3: Adlaw-adlaw.
1: Balik sa inyong nasuki butika.
3: Extend
1: Food Superman for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: D3 Bio.
12: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mapakaga butika.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako o DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inom mong soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
3: mapalit sa mga butika.
1: Mighty C,
0: ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako liso lang nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinga na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Jan, basta ka full time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog atay. TTX 500
2: adlaw-adlaw.
0: TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500
2: sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, nadugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mighty C, immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C available nationwide.
6: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabuklayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced.

0: Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Kasakit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics.
2: Kabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan,
1: Mag-Clinical Spore Biotics.
2: Katabang sa pagnindot sa digestion
1: ug pagkuha sa mga toxins sa tinay.
2: Para healthy ang tiyan,
1: Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw.
2: Mapalit sa inyong mga suki butika.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
4: isang bala ka na.
3: Ako, ang linya ko,
4: isang kapsula ka na.
3: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
4: Extend.
3: Extend. Supplement for men.
4: Gawa sa maca.
3: Isang herb
4: na nagpapataas ng ating energy
3: at stamina.
4: Like flavowaska.
3: Epektibong sexual potency herb.
4: Stimulates libido
3: and treats sexual dysfunction.
5: Ka! Bang-banganaga! Sa pulmo, baby.
3: Extend. Supplement for men.
5: Isang kapsula.
3: T3 Bio.
6: Ako si Jan. Basta ka full-time law student. Mas sayon. Og dali na ako ngayong muriya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
3: gamay D3.
2: Mapalit sa mga butik.
3: D3 Bio. DTX. Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala lagi ko nagbatsag acid. Salamat, DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.

sa puti na may mayo. Kang bisan pinsang kasing-kasing, ikaw, mga luyo. Kay perlas ka, na angay yun ang

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: K3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio.
5: Nawan ang nabakaugana sa kama?
6: Masinug.
5: May diabetes ka?
6: Ang DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: At may powerful extracts.
5: Nga phytochemicals.
6: Ug antioxidant.
5: Nga gigan sa palaya.
6: Ug di sugar, sugar cane.
5: Mga organic compound.
6: Nga effective.
5: Matok sa sakit nga diabetes.
6: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Ang kalupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Testingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mapakalaga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon ng parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
3: mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rundan. Dali na kayo magkasakit o gilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mau na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko o Mighty C, dinidid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C!
6: Ang alkaline, ang vitamin C!
3: Sa mga butika!
10: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced!

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotics, 545, Probiotics. Gamot tabang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas, 4Biotics. Suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4Biotics. Adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
2: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat din ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. T3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Joel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako o DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika dukol sa inyong lugar. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon ng parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI og mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
8: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako liso lay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 2 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Jan, usa ka full time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik ko yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko isakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
12: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagpuhon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalata. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.
12: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan.
1: Nagabatalom sang paminsaron.
12: Nagabanami sang memorya.
1: Nagaba-increase sang serotonin.
12: Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance.
1: Memory Advanced Serum.
12: Bakal na sa mga butika.
1: Kasagit ang tiyan, mag-Clinicas 4Biotics. Gabutod-butod ang tiyan. Huwag wala mahilisan, mag-Clinicas 4Biotics. Gatapak sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas 4Biotics at lawatlaw. Mapalit sa inyong nasuki butika.
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka na.
13: Ako, ang linya ko,
14: isang kapsula ka na.
13: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend.
13: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka! Bang-banga! Panaga! Sa pulmo, baby!
13: Extend! Superman for Men!
15: Isang kapsula!
13: D3 Bio!
9: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maokini ang ako ang sekreto.
13: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio! Ang Visio ng may D3!
14: Mapalit sa mga buti!
13: D3 Bio! DTX Coffee Mix!
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala lagi ko nagbatsyag asin. Salamat, give DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
17: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
18: Oras sa mga K5, alas 6:07 na.
17: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
18: Headline. Bike adlaw mga K5, ala nang uluhan sa ato mga balita ning adlaw ga Domingo. Sa mga balitang lokal, top 6 regional most wanted person bangod sa kasong statutory rape na sikop sa Bayawan City. Top 3 regional most wanted person na sikop sa Bayawan. Dabdag sa ato mga nagunang balitang regional, HVI na sikop sa Bacolod City. 2.5 milyones ng kantidad sa gitunguhang shabu na sakmit. Anilaw wa solar power plant, makadugang sa supply sa Iloilo. Oplan na pakigsanduro at mas gipalikon. Dabdag sa ato mga nagunang balitang nasyonal, Sandigan Bayan giaprubahan ang hirit ni ex-DPWD Secretary Bruan na i-hospital aras. Inflation na mikunhod og 6.8% kaniatong Mayo ning tuiga. Uga balitang National, Erwin Tolpo mupasaka og kaso batok sa mga kanhing marines sa tungod sa pagpasangil nga maleta. Balitang international, Pope Leo mulupad paingon sa Spain na issue sa immigration policy Tokyo. Sa balitang showbiz, sa laing klase sa basher gituki ni Mike Castalamanca. Sa balitang sport, sa Alex Yala sulod na sa quarterfinal sa Birmingham Open. Mga kakifay, mga sugit din po mga mo, ito ang mga balita. Nga ngayon yung masaya ng kumplitong detalye. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa K5 News of AM, 97.7 na bugeta, our CEO President Busdok Ramilon, Area Manager Santa Catalina, Mayor 5, Bubanyan Naligan, atong Station Manager K5, Sir Bernie Cabuto. Kapanit ang speakers, lawak atong technician K5, Abu Dwinol Pusta. Obanin ko ninyo mga suking tig pabrawa. Sulod sa uska oras ng programang DTX 500 Morning News ka Sunday edition. Kinilagapon sa kanunay ang inyong ubos ng alagad sa kahanginan. K5 James D3 Bio Bandukin.
17: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
18: May adlaw ka natong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa mabuting labay sa Sibya sa 97.7 na K5 News of Am Dumagatay. May butang usab sa itong mga K5 na naminaw via Facebook Live. Huwag ingon man ang naminaw sila ang tagsag-tagsag ka mga transit radio. Atong para sa rasay sa 11 na mga K5 na ng detalye sa mga balita. Una sa mga balitang lokal.
17: Balitang lokal.
18: Atong mga detalye sa balitang lokal, malapusong nasikop sa mga otoridad ang giisip nga usa sa labing gipangita nga kriminal na dito sa barangay Ubos Bayawan City, Negros Oriental, kaniatong nakalabay nga adlaw. Ang tinakpan gila nga si alias kun si Alfie 37 anyos, ulitaw lumulupyo sa city Radio Nato, Barangay Aliisa, Samaong, Dakbayan. Gisilbi sa mga personahe sa Bayawan City Police Station ang warrant of arrest nga gi-issue ni Executive Judge Maria Mylam Reya Santos Orinda sa Regional Trial Court Branch 63 alang sa kasong statutory rape. Walay gikatakdang piyansa alang sa temporaryong kagawasan sa suspitsado kinsa kasamtangan karong ada sa kustriya sa kapulisan alang sa tukmang disposisyon.
19: DTX 500 Morning Newscast.
18: Pagdagi subay sa mga laing balita na sikop usab sa kapulisan na ang usa ka lalaki nga gilang top 3 regional most wanted person na tol sa usa ka operasyon sa Barangay Kalamtukan Dakbayan sa Bayuan kaniadtong nga Biyernes sa Hunyo 5. Ang suspitsado na ila sa alias nga Untoy, 31 anyos, og residente sa mong barangay kinsa nasikop sa mga operatiba sa warrant section sa Bayuan City Police Station pinagi sa gipahigayong upland tracker. Si Untoy ginakop pinasikan sa warrant of arrest alang sa kasong rape na adunay kalabutan sa Republic Act number 7610 on Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Walay piyansa ang ginakomendar ang korte alang sa iyang temporaryong kagawasan. Sa pagkakaroon, ang suspitsado nagtingkagol na sa prinsuhan sa Bayuan City Police Station samtang giproseso ang iyang dokumentasyon.
19: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Lokal.
15: Balitang Lokal.
18: Alas 6:13 na mga kaki-5, hatod ka na ito sa DTX sa 500 kapsula. Mutabang kanimo sa pagpaklang sa posibleng pagtubo sa system or cancer bukol sa imong kalawasan. Kung ikaw adunay na matikdan sa susamang mga sakit ay napaglangan pag DTX sa 500 kapsula.
19: Balitang Lokal.
15: Balitang Lokal.
18: Katapusan sa atong abalitang lokal, gipahigayon sa kagamhanang lokal sa Baez City. Ubos sa liderato ni Mayor Luigi Marcel T. Gunye o pinagi sa Public Employment Service Office Compasso ang usa ka orientasyon alang sa 160 ka mga estudyante beneficiaryo sa special program for the employment of student conspisa. Piling nga kalihukan na gihimo sa Baez Training Center sa Barangay Consolacion nagtubong sa pag-andam sa mga batan-on alang sa makahuluganon o ga-produktibo nga panarbaho pinagi sa pagpasabot na kadila nga ang giya o responsibilidad sa maong programa. Gisuportahan usab ang kalihukan sa Department of Labor and Employment kon Dolly Negros Oriental Field Office o gitambungan nilang City Vice Mayor Mercedes Gunye kauban ang pipila ka mga kunsyal sa Dakbayan aron paghatag ug kadasig sa mga benepisyaryo. Pinagi niini ang inisyatiba kahatagan ug dakong higayon ang mga estudyante nga makakat-on ug makasapi alang sa ilang pinoon sa pagtungha.
19: DTX 500 Morning Newscast.
18: At ako na sa alas 6:14 ng mga kaki-5, diretso kita sa ato mga balitang regional nga hatod kanato sa Mighty C, ang pinaka-epektibo nga bitamina nga mutabang kanimo sa pagpabaskog sa imong immune system. Mighty C, the alkaline base of vitamin C.
19: Balitang regional.
18: Malampuson nga nasikop sa mga otoridad ang usa ka high value individual ato sa gipahigayon nga bypass operation sa Barangay 12 Bacolod City kaniadtong nakalabay nga adlaw. Ang dinakpan gilang nga mao si alias Paul na usa ka 42 anyos nga walay trabaho ug lumulupyo sa Barangay Takuling sa Maong Dakbayan. Para sa report na kuha gikan sa posisyon sa suspect ang mukabat sa 380 gramos nga ginurahang siya buong adunay gibarabarang kantidad nga 2,584,000 kapesos. Sa pagkakaroon ng suspect, balhog na sa bilangguan o giandam na ang tukmang kaso bato kaniya tungod sa paglapas sa Republic Act 9165.
19: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
18: Duga ang balitang regional nga hatod kinato sa DTX Coffee Max, nagkakapika na naka-detox.
19: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional.
18: Gipasalig sa probinsya sa Iloilo ang dugang supply sa kuryente pinaagi sa solar power plant nga nibuag sa yuta alang sa pasiunag nga 6.6 megawatts sa barangay Kag-ang sa lungsod sa Anilaw ni Antong Wabas sa hapon. Ang proyekto makapakunhod sa pagsalig sa fossil fuels pinaagi sa paghatag og limpyo og barato nga kuryente direkta ngadto sa mga More Electric and Power Corp ubos sa power supply agreement sa tubag usab kini sa agresibong pagduso sa kagamhanang probinsyal sa Iloilo alang sa renewable energy ug aktibong makatampo sa nasudnong tumong nga makakabot o makabot ang 35% nga bahin sa renewable na energy sa power mix sa tuig 2030. Ang Mabuhay Power mao ang parent company ug Urban Energy Development Corporation diin ang project implementer sa solar power plant.
20: GTX 500 Morning Newscast Palang Pisang Regional.
18: Oras mga kaki 5 alas 6 17 na.

0: GX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Vital National. Vital National.
1: Ayo saya 18 ng mga kaki-five basantang sa atong balitang nasyonal na giaprobahan sa Sadigan Bayan ang gipangayo ng hospital rush ni kanhi Department of Public Works and Highways kundi PWD Secretary Manuel Bunuan. Lagi pagkawas nga si resolution sa 5th Division sa Sadigan Bayan, tugutan siya sa pagpabilin sa Philippine National Police kung PNP General Hospital sa Camp Crame o dili sa Medical City. Ang abogado sa kanhi kalihim na bahayag sa motion nga tungod sa iyahang pangidaron o sa sakit nga iyahang nahiaguman. Importante nga magpabilin siya sa maong tambalanan. Magpabilin si Binuan sa PNP General Hospital samtang nag-ungong ang iyang mga kaso sa Sandigan Bayan.
0: GX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Aras mga kakifay, balasay, this is Nuwabira.
0: Balitang National.
2: Balitang National.
1: Ugang balitang national, ang Philippine Statistics Authority kung PSA ni anunsyo nga ang inflation rate sa nasod nihinay nga to sa 6.8% kaniya itong Mayo 2026, gikan sa 7.6% kaniya itong Abril ng tuiga. Subala sa taho nga ang pag-uson sa tungod sa hinay nga pagsaka sa presyo sa pagkaon, ilabi na sa bugalsa, utanon o garre, ingon man ang usab, ang pagkunhod sa kuryente o pipila ka mga serbisyo ka. Bisan tuod taas pa kung itandi sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa target range ang 2% ngadto sa 4%. Gikonsiderar sa mga ekonomista ang positibo nga timailhan nga hinay uninanay ang paghinay sa inflation. Sumala sa dato sa PSA nga ang inflation sa pagkaon may kunhod ngadto sa 8.5% gikan sa 9.1% sa Abril, samtang ang mga butang nga dili pagkaon sama sa transportasyon ug mga kagamitan sa pabalay nagpakita usab sa hinay nga pagtaas.
0: GX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
2: Balitang National.
1: Sa katapusan sa ato nga balitang national, nangandam na si Senator Erwin Tulfo alang sa pagpasaka og kaso batok sa gituhang mga kanhi Marines nga nakakusar kaniya og uban pa nga pag magbabalaod nga nakaduwat siya og mga balita nga adunay sulod nga kwarta. Matod pa ni Tulfo kinsa mingon nga wala natandog sa mga maong akusasyon, adunay kalambigitan sa politika ang pasangil batok kaniya. Apan bisan pa niini dili mutugot ang senador sa maong pagtrata, busa gipangandaman na niya nga magpasaka og kaso. Gusto usab niya nga mopresentar og ebidensya ang mga nag-akusar kaniya sa hustong forum ug gihagit sila nga dad-on ang ilang mga allegation sa Office of the Ombudsman. Si Tulfo isip natudlong chairperson sa Blue Ribbon ubos sa pagpangulo ni Gatchelian nagtakda sa hining karong Hunyo 8 diin ang gituhang mga kanhing Marines giimbitar rosab.
0: GX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National. Balitang International. International.
1: Alas 6:21 ng mga kakifain na sa atong balita international, si Pope Leo Mulupad paingon sa Espanya gikan sa Hunyo 6 sa hangtod 12 alang sa iyahang unang pagbisita sa usa ka nasod sa UAE kon EU ka gawas sa Italia ka. Iyang inagurahan niya ang bagong tore sa Sagrada Familia sa Barcelona ug makigtagbo sa mga migrante sa Canary Island nga nagpamiligro sa ilahang kinabuhi sa pagtabok sa dagat Atlantiko. Muhatag ang Santo Papa og kapin 20 ka mga pakigpulong. Lakip ang una sa usa ka Santo Papa nga mamulong sa parlamento sa Espanya. Sawayo niya mga gubat nga dasigon ang dialogo batok sa polarisasyon.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Balita Entertainment.
2: Balita Entertainment.
1: Samtang sa itong balitang showbiz mga kakifay, gihisgutan ni Micah Salamanca ang iyahang pananaw mahitungod sa mga bashers o negatibong komento sa social media atol sa iyang pagbisita sa podcast nga Hot Takes. Sa mga programa gisawaan niya o gisaysay ni Micah nga dili tarang bachers kay istranghero ka, kundi adunay mga higayon nga ang mga tawo nga suod o duol usab sa usa ka personalidad maoy mahimong tinubdan sa mga pag-atake online na. Ang maong podcast kay ginumala nila Gary Ann Lastrilla o Grisha Ramos diin gihatagan o kahingayunan ang mga artista o iladong personalidad sa pagpaambit sa ilahang mga prangkahang opinyon sa mga nagkalain-laing hisgutanan.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balita Sports. Sports. Balita Sports. Sports.
1: Sabda mga kaki-five sa itong kabalitang sports, sa Pinoy tinistar nga si Alex Yala may abante na sa quarterfinal sa human gipildi si Alina Charavaka sa Russia sa 6-2-7-5 sa Birmingham Open. Naling nga nakontrolan ni Yala ang unang set pinagi sa solidong serving o sa iyong mga break aron na daling makuha ang 6-2 nga kadaugan sa opener. Sa ikadawang set, mas nagkadoon ang dula kay nakakita o kahigayunan si Charavaka o napildi si Alex Yala sa 5-2. Inoon, wala muhunong si Yala o may pakita o dakong kalmado aron makabalik sa dula. Anam-anab diya gipapasa ang labas aw sa iyang kontra hangtod nga nakadaog siya sa sunod-sunod nga puntos ug natabla ang dula sa wala pa matapos ang set sa 5-7.
0: ATX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Ato koras mga kaki 5 alas 6 sa 24 na magkitong naglangkob sa ato ang ATX 500 Morning Newscast Sunday edition. Tangis akong pagbalik alang sa dugang mga hisguta nagbalita nga ngayon yung masayran. Uman lamang niinis na ba?
0: ATX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Three, bio.
4: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Ipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Lunita Gantalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio. Nawan ana baka og gana sa kama? Masinug. May diabetes ka? Ang DTX 500 na. Ang DTX 500. Adunay powerful extracts. Nga phytochemicals. Og antioxidant. Nga gigan sa palaya. Og the sugar sugarcane. Mga organic compound. Nga effective. Matok sa sakit nga diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios. Mahiligid sa kape. Abang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Investingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapakamakabutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Ruydan. Dali kay ko magkasakit og ilanat, ubo dela sipon, kaapoy kayo, strobo sa akong pagspila kay sige ko gabsin. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka capsule 3 times a day. Sukad pagtik na ko og Mighty C, dinijud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C sa mga butika.
9: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagpuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
0: Memory Advanced Syrup.
9: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan.
0: Nagabatalom sang paminsaron.
9: Nagabanami sang memorya.
0: Nagaba-increase sang serotonin.
9: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance.
0: Memory Advanced Syrup.
9: Bakal na sa mga butika.
0: Sakit ang dyan, kasagdaran, dalisdan sa paglibang. Mang Clinicas 4 Biotic 545 Probiotic. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot na digestion. chance sa Clinica Sporbiotics.
10: Suwabe
0: ang paggawa sa hugaw.
10: Ang Clinica Sporbiotics.
0: Adlaw-adlaw.
10: Balik sa inyo sa Suki Butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Usi Juni, taga-Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: T3 Bio.
12: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong puson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawahay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
15: Ako si Inara. Pajud kayong akong blood sugar. Ako isulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 2 times a day. May hinahinay na balis sa normal akong blood sugar.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
0: Ang Visio nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
10: D3 Bio.
16: Ako si Jan. Busa ka full time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini. Ako ang sekreto.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio. DTX 500.
0: Makatabang sa paglibyo sa atong atay.
10: Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins.
0: Gikan sa atong gikaon.
10: Adlaw-adlaw.
0: Para sa limpyo o himsog natay.
10: Mag DTX 500.
0: Adlaw-adlaw.
10: DTX 500.
0: Garantisado.
10: Highly recommended sa mga eksperto.
0: DTX 500.
10: Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry to kay madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
18: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye gani ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
19: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C, immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
9: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagpuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Syrup.
9: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin.
0: Memory Advanced Syrup.
9: Para sa mas manamig na school performance.
0: Memory Advanced Syrup.
9: Bakal na sa mga butika.
0: Kasakit ang tiyan, Mag-Clinica Sporbiotics.
10: Gabutod-butod ang tiyan.
0: Huwag wala mahilisan,
10: Mag-Clinica Sporbiotics.
0: Katapang sa pagmindo sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay.
10: Para healthy ang tiyan,
0: Mag-Clinica Sporbiotics adlaw-adlaw.
10: Mapalit sa inyong mga suki butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
0: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
10: Extend.
0: Extend. Supplement for men.
10: Gawa sa maca.
0: Isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
10: Like flavowaska.
0: Epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
20: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for men!
20: Isang kapsula!
10: D3 Bio!
16: Ako si Jan, busa ka full-time law student. Mas sayon, og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye! Maokini, ako ang sekreto.
10: D3 Bio!
0: Ang D3 nga may Visio!
10: Ang Visio nga may D3!
0: Mapalit sa mga butik!
10: D3 Bio!
0: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala
3: lagi ko nabatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
21: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi na gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Nikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
21: DTX Coffee Mix.
23: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
21: K5 News FM.
24: Shocking the lives of the Filipino.
0: Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Oras mga kaki 5, alas 6:33 na. Pareta sa itong programa, ato ang programa mga suging timpamanaw, DTX sa 500 Morning Newscast ng Adlaw.

Sa watching live from Zamboanguita, God bless. Sa gikan ni Sir Gary Inolpe. Tristan de Gulay, ng buntag ka, K5 Jinx. Bayan nga buntag sa ninyo mga suking tingpamilas sa tanan-tanan nga nagpalanog ka ng mga takna via Facebook Live o sa inyo hang tagsa-tagsa ka mga panimalaya. Salamat mga ka K5 o welcome sa itong tulumanon inyong tulumanon na DTX 500 Morning Newscasting Adlaw nga Domingo on Sunday edition. Maying butag, usap ni Kapitan Charlito Yupo, Boss Captain, maying butag! Okay, labi na mga kaki-five sa itong mga pinangga ng mga amigo niya, si Kapitan Carlos Gainsan, si Kapitan Monico Tindaka, o diya usap si Kapitan Marlito Tubog, Tabang. Maying pagpaminaw ninyong hurot mga kaki-five. Sadili pa tayo padayon mga suki di pabila itong oras alas 6:35 na, sinong oras na ito ligapon ka na ito sa DTX sa Fabric Capsule by TC and D3 Bio. Mapalit ka na sa inyong mga suking butika o parmasya sa inyong lugar. Atong hisgutan mga kaki-five, ang banta kung pasidaan ni Senator Erwin Tulpo. Sumala pa niya mga suking tigpaminaw nga kung ugaling aduna pa'y ipahigayon, kung ugaling aduna pa'y ipahigayon nga Blue Ribbon the Committee Hearing, ang parte o kampo ni Senate President Alan Cayetano iyang ipadakop silang tanan. Mapasinador man, resource person, or bisan kinsa nga mo participate na sa maong kalihukan, mga suki ni Pamilaw, iyang ipadakop. Kay sumala pa niya, siya ang legit. Siya mo'y legit nga Blue Ribbon Chairman. Siya mo'y legit nga Blue Ribbon Chairman, mga kakifay. Nasuko si Senator Erwin Tulpo sa dihang gipasanginlan or na hisgutan ang iyang pangalan nga usa sa midawat sa minalita nga kwarta. Nangugat in taon si Erwin Tulpo, mga kakifay, nga dili tinuod. Ug bakak lang ang taran, ug adunay personal, ug politikanhong tumong ug tuyo sa pagpasangil kaniya. Maayo po nung alibay ang senador, mga kakifay. Makita ninyo, bisan pa tingali ug elementarya, mga kakifay, makasabot mangyad nganong pugnan nila ang Blue Ribbon Committee Hearing. Bilabi na kung maghisgot na o flood control project, mga kakifay, tungod kay gibutyag na kaniadto mismo si kani House Speaker Martin Romualdez ang nag-ingon nga adunay kalambigitan ang executive sa tuang nasod sa maong mga anomalya. Nga naman, si Chess Escudero bitaw, mga kakifay, nahisgotan man na, napil ang iyang pangan, Jingo Estrada. Si Jingo Estrada, kaya waman may bali, ito anas, bahay ni Kuya. Wala si Chess Escudero, mga kakifay, ka, naka-desisyon siya nga mulaktaw na. Eh, kung di siya mulaktaw, mga kakifay, ikaduha siyang Jingo. Klaro kayo, mga kakifay, mga sugi ni Pamilaw, nga ilahag yung pursuhon sukad nga nahimong Senate President si Tito... Tito man noon. Nahuman nga nahimong Senate President si Alan Cayetano, wala gyoy taga-minoriya nga nagsuporta kaniya. Pero kaniadto, mga kakifay, nga si Tito Sutoy mo'y nahimong nga Senate President, bisan ang siyam ka mga majority kon na minority, mga kakifay, ni support sila kay tungod girespeto nila ang desisyon sa kadaghanan. Pero ngano, why, bakit ngano karon nga si Alan Cayetano di man nila kayang respetuon? Ngano di man nila kayang sundon o respetuon nga giilisan si Tito Sutoy tungod kay wala siya ayo nga pagkasinit president? Muna, mga pangutan na diha karon, mga kaki-five, nga sayon kaing tubagon. Kay tungod gusto nilang pugnan ang paggawas sa kamatuuran o pag-mention or mahibalan ang tinuod ng mga personalidad likod sa makalilisang ng mga korupsyon sa ato ang nasod. Muna'y tumong og tuyo, ana, mga kakifay. Sainan ka? Gibuto ka sa katawhan sa Pilipinas to become a senator. Unya, kapwa, senador, imong ipanakop kay tungod magpagama or magpahigayon sila og Blue Ribbon Committee Hearing nga na-mention ang imuhang ngalan
nga nakadawat sa kag

0: minalitang kwarta. Anyway, it's easy to acquire man mga kakifay. Perting sa yun na kayo nang mag-akusar kag tao, perting sa yun. But the problem is, unsaon ni mo pagpamatuod nga dili tinuod, o unsaon ni mo pagpamatuod nga tinuod. Kaya sa imo ang action, magod, Senator Erwin Torpo, I'm not saying guilty ka. Sa imo ang action, halata na hinun kayo nga adunay kalambigitan or adunay kamatuuran ang pamasangil batok ka ni mo. Ana lang, maing buntag di ay ni Juna Lee, nga naminaw na to karon Juna Lee Diaz diya sa may Albiga Shuttle, maing buntag. Salamat kay si Mohang nga pagpaminaw, Ma'am Juna Lee. Muna na siya magkasukin ni Pabinaw nga klaro pas utong tutok ni Uncle Erwin Tolpo. Nga naman nga isog magigid kayo siya. Sa so imagino ninyo mga kakifay, pag nakita ninyo si Junbe Cremulia na mura na nun siya o barangay Tanon. Gipakaubos pag-ayo ka. Usahay mga kakifay, si Erwin Tolpo kaniadto si Rafi Tolpo. Matun pa, wala ko interest nga mudagan na o position sa gobyerno kay makatabang kubisan dili ko upisya. So karoon na nagan. Karoon nagba ni nahimong senador. Basin nga na yung mudagan ni pagka-presidente. O mudagan ni pagka... Ano ni? Pagka-vice president. Ayay! Klaro kay mga kakifa, bisag kinsay pasulti, o klaro kayo ang kausaban basta ikaw mudawat nagkwarta sa mga tao nga kahibaw ka nga nagbuhat og dili maayo. So choice man ka. I mean, wala na kay mahimo if mudawat na ka mga kakifay. Either you like it or not, magpadayo na gyud ang mga dili maayong buhat once nga mudawat ka. Ano man? Hindi naman kakabalibad kayo noon. Hindi dawat biya ka. Ay, gihatdan biya ko ka. Ayay! Ang akong gipaabot karon nga mustorya mga kakifay na si Saldico. Kay once nga mugawas si Saldico mingon nga tinuod nang gingon sa mga ex Marine nga midawat si Rafi Tolpo, si Tito Sotoy, si Lakso, si Congressman Alvarez. Kita pa to. Kita pa tong lain si Matiba. Once nga kana si Saldico na mingon mga kaki five paltos winable paldo tanan. May nga buntag ni Randall Pampino ug ni Ma'am Nita nama diya sa may Santa Catalina. Good morning, Ma'am Nita. Sa tanan-tanan nga nagpalanog karong mga takna mga kaki five, may buntag ka na tong tanan. Ato koras, alas 6:42 na. Kining attack na hatod ganito sa D3 Bayo. Ang BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO. Good morning, Sir James. Sakto yun ka, dili matagad na ang Pilipinas. People's power na this. Ayaw kay mga kaki-5 kay if nakita ninyo ni Sulong or ni Dagsa ang mga supporter ni Senator Marcolita. Pana wala gyoy maayong resulta. Magkagubot lang. If ever magkagubot, so na ay panahon na ay dahil kahigayunan nga muingon si Marcos nga ipa-under sa revolution. I-under na hinuuntas martial law. Although, bisag kisay pasulti yun, mga kakifay, mga itong sitwasyon karon nahan naman yung tamatod pa sa silent martial law. Tawag na siya silent Marcelo mga kakifab kay kun mo go against kas administration wala birahan yung ka una siya diha. Good morning Sir James, i-greet tayo na kong maing buntag among mga silingan adres sa may Mother Rita Holmes og ingon man ang akong papa ng sa Manuelo Lagrama o si Mama Inday o sa tanan-tanan na lang na nagpaminaw kay 5 James na salamat og maing buntag yan. May buntag sa diha sa may Mother Rita Holmes sa tanan nga nagpalanog hilabina sa mga kaigsuna nato diha nga ang lakaw ha. Medyo kilom-kilo mga to nga panahon mga kakifay, mga to ang weather karong adlawa, medyo kahilakol atong kahitasan ng amping, kinahanglan nga magmighty si ginudaan para protektado mo sa posibleng sakit ganyong maangkon kung kamo maulanan mga kakifan. Ay yun pagganga nga to ang mighty C, ang pinaka-epektibo nga vitamina mighty C, the alkaline base of vitamin C. Kaing butag di ay ni Ma'am Joy Fry ug ni Sir Hins Fry di sa may Sibulan. Good morning, Ma'am and Sir. Salamat kay sa inyo hang paday nga pagpaminaw ug pagsuporta sa K5 News of Fab Sumayanta siya. And of course ni Ma'am Sininda Bandukilio. Good morning, Ma'am. Adagan kayong salamat po sa inyo hang waipuas nga pagsuporta sa K5. Ug nagmalampuson mga sugid ni paminaw ang gipang apod-apod nga ginagmay ng school supplies sa dito sa may Puhagat, Balansya ka. Kiniadtong adlaw nga Biyernes sa pagpangulo sab sa atong station manager nga si K5 Bernie Camusa. And tungod usab mga ka K5 sa pagpalangga sa atong mga listeners sa kon unsay aktibidades nga gustong buhaton sa K5 News FM Dumaguete. And thank you so much for that sa tanan-tanan na nahimong kwain dalan agianan sa maong kalampusan. Ay nga buntag gigrit di ay nako ako ang mama nga naglungag na kay mo adto na og simbahan gikan diri sa may Buntis Bakong ni Sir. Among igrit po ang among kunsihal nga si Ma'am unya Mikmik. Ma'am na dai ka kunsihal Mikmik Seriales, may buntag ni Mida Kunsik nga diyan sa may Buntis Bakong mga kakifal. Kapitan na limot makos pangalan na. Kapitan Chris Sardani diyan sa may Baninad Bakong may buntag kap. Di matabaw. Julieto Otek Logita. Hello morning sir. Nong Gita, tama ba? Ayan ni siya, Zambuang Gita.
1: Ayay, alright!
0: Ay nga, buntag ni mo diyan, Sir Julito, huwag sa imuhang kapikas o sa tanang pamilya ninyo diyan sa may kung asa manggaling ka na hitabo. Sir James, si Senator Erwin Tulpo, mahadlok na siya, masakpan huwag mahibalaan kung kinsa ang iyang mga kauban pa kay Basin. Mawala ana siya og kadaugan sunod eleksyon ako yaw. Ay pakain na siya okay first confirmation na niya so 6 years pa na siya. 2032 pa na. 2032 ba? 2031 pa na siya. Hello, good morning, sir. Pag-greet ko sa akong mama nga naa sa Kaliling Kuwayan. Pag-greet po sa akong anak na si Inday Inin nga nag-utan para pamahaw. Salamat. Salamat kay nimo diha Inday Inin. Anak mo'y maayo mga kakifive ang mga bata nga mutabang sa ginikanan. Baisag ya pobre, basta magtinabangay. Yoy, listen, walay dili makaya mga kakifive. Basta magtinabangay lang yun mo. Unang kinahanglan nga ang anak ka, mutabang sa ginikanan, ang ginikanan, mutabang saan sa ginikanan.
1: Ayay!
0: Kaya naman sa ginikanan, iyang ginikanan. Kung naalang yun tay kwarta, sir, may pa'y mabalhin nalang tagpuyo sa laing nasod. Kay grabe makaululaw ang Pilipinas. Kaya hindi naman, di man tanan na tibok Pilipinas, mga kakifive ang makaulaw. Some parts of the Philippines. Like, whole Philippines. Bisan asa kamuhadto mga kakifive, pagka grabe gid ang corruption. Sa masa dumanhog Cebu, Mr. Maing buntag na sa may dumanhog Cebu. Ato mga kakifive, mga sugin ni paminaw sa may dumanhog. Mayong nga buntag, salamat kay sinyo hanggang pagpaminaw. Paglantaw sa ato nga Facebook Live, diya sa may Dumanhog Cebu, maing buntag. Atong oras mga kakifive, alas 6:48 na ang kining oras sa hatod ng hapon ka na to sa atong pinaka-epektibo nga D3 Bayo, ang BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO. Kapag baka mga kakifive ng atong D3 Bayo, epektibo kini sa ato ang mga kakifive, mga sugat ng paminaw diha, adunay ubo, sipon, hilana, trangkaso, ug sakit sa kalawasan. Kung ikaw nakamatikod nga grabe ang imuhang pag-ubo, kahit ang imuhang sipon nga pingot kay imong ilong mga kakifive, ay napaglangan i-D3 Bayo mo na yan. Hindi na malikayan nga abot yun ang panahon nga magkasakit yung ka mga kakifive bisan pa man mag-amping ka para gusto ka or para masigurado ni mo nga dali kang maayo i-D3 Bayo na. Kay tungod sa D3 Bayo, dali gyud ka nga maayo.
2: Sa mga sasakap ka mo.
0: May nga hapon. Hapon naman yun. May panig hapon, Sir James. I-greet dahin na ako si Hannah Michi nga naminaw ni Mukaron. Iha sa May Valencia. O si Jackie nga nagkapina ni Tilaw daw siya sa DTX Coffee Mix. Ya, ganahan daw siya kaso mahal daw sa gawan. Yala. Inan bitaw na ko na siya sa una pa. Dapat nga mo palit siya na ako rin. Salamat kayo ni mo diya, Jack, ha, sa pag-inom sa DTX Coffee Mix. Anyway, mga ka-K5, ha, sa itong mga sukin din paminaw diya nga mahilig og kape. Ayaw yun mo pangitag kape nga magkasakit mo. Dapat ang inyohang nga piliod nga kape. Katog yung nga samtang nagkape mo, ma-feel yun ninyo nga adunay epekto sa iyong lawas nga kayuhan. Dili kayo magkape na gani mo, nagdaot-daot naman hinuon mo. Ilabi na sa mga senior sentences niya, DTX Coffee Mix yun. Per day, DTX per day. Kaya nag mga pika, mahilig kayo kagkape, DTX Coffee Mix lang. Parehan ni Agaw, Ilvis Tinguha. Kapag kagrabi ni mo inom, uga DTX Coffee Mix. Huwag ni Kunsihal Albert Tuba at sa May Dawin, mga ka-K5. Agrabiha, basta DTX Coffee Mix ang atong hisgutan na 3 times a day ang iyahang DTX Coffee Mix. Ingana siya kakusgan, ingana siya kagrabe kung maghisgot na tagkapi, mga ka-K5. Di gid matabang. Kunsihal, former Kunsihal Elvis Tabangan Tinguha o siya Kunsihal Albert Tubat diya sa May Barangay Mag-Aso Dawin. Sir James, ako din i-greet og mayong buntag akong kauban diri sa May Tubtubon. Og sila ni Noel Arial. Og ingon man ni Alex nga naminaw nimo samtang nag-andam na kay mo trabaho na pag sir. Ano mo trabaho, Domingo? Sige, mingon na siya nga, na gani kay trabaho, sir, nga Domingo man sad. May tama ka rin. Good morning, Sir James. Pag-greet na ko sa ako ang mga silingan diri sa Purok, Mahina Bangon. Thanks, gika ni Girlie Di Dulo. Purok, Mahina Bangon, pero walay mutabang. Lang, mura na siya. Ano sa kang barangay? Barangay tahimik, pero perting gumuta. Ay nga, buntag ni Maria, Ma'am Girly Diludo sa May Purok Mahina Bangon. Ayan, salamat sa iyong pagpamina, mga ka-K5. Batong oras sa alas 5:52 na. Ay, buntag, gagawad na Rito Miraflor. Good morning, Sir James. Shout out to Joseph Flore Marites, Ruby Christian, Eileen Ray Salvador, Arnie J. Brenda, Nonoy, o sa tanan nga sulit listener sa K5 News FM, Dumayate, o DTX. Coffee Mix lami kayo. Salamat kay Simuhang DTX sa Coffee Mix as always, Sir Rito Miraflor. Gagawad Rito Miraflor. Good morning, Sir James. Ako din itimbaya og mayong buntag og happy birthday. Ang ako ang inahan na si Lita Arnaez, Sir. Dari sa May Pamplona. Happy 85 birthday, ma. Og unta daghan pang katuigan nga maabot ka sa kinabuhi og magkauban pata sa taas nga panahon. Salamat niya sa May Pamplona og ni Mayor Nico Ramirez. Attorney Nico Ramirez, mga ka-K5, ang pinakabatanong mayor sa tibuok Negros Oriental. Batanon, pero grabe na kung paservisyo ko. Ay, congratulations, Daya, sa to ang sa to ang mayor sa Dakbayas ng Magyate kay Top 1 Performing Mayor. Hili matabang. Top 1 si Mayor Chikiting Sigarbarya o si Mayor Griga Sataya of Bacolod City sa maong RMG survey ka mayor sa Negros Island Region. I think kaya Negros Island na ba to? Sila may top 1 mga ka-K5 kaya matod ba nila? Servisyo publiko. Matabang. Hi, butag Sir James. I-greet tayo na ako. Good morning, usab sa ako ang mga kauban. O nga si Annalyn.

0: bakong sa in Etoricia. Salamat Sir James sa og maing buntag usab nimo, God bless. At salamat sa inyo nga pagpadayon at pagpaminaw mga kakifay. Alas 5:54 na mga kakifay, musunod na ang sunod nga programa ang DTX. Paghuman sa ito ang DTX, musunod na dayon ang Furok de los Pueblo San Didisyon. Makauban nato si kakifay as ang Bernie Cabusa. Wala ko igong oras. Salamat sa inyo nga pagsunod pag-uban sa programa ang DTX 500 Morning Newscast San Didisyon mga kakifay. Antod sa sunod nga higayon mag-uban-uban lang gihapon ta sa samang takna o gistasyon. And of course, makauban sad ko ninyo. Hi to Ma'am Joy. Ma'am Joy Fry in the house. Maing buntag og ang mga kakaubanan na nagdala og lugaw. SM Bernie, gaw na unag kaon. Dang nako, kay mukaon sad ko. Ma'am Joy Fry in the house, mga kakifay. Ang adunay malumong kasing-kasing to hope sa mga nagkinahanglan. Evan Navarro Tubio, happy Sunday. Jason Blog, Oboy Shaton, happy Sunday and good morning. 6:55 mga kakifay, Furo Sunday edition, musunod na kaban si kakifay Bernie Cabusa. Alan sa kinatibukan puwersa sa kakifay News of Fun, 97.7, dumagyate our CEO President Busdo Carbiloy, Area Manager Santa Catalina, Mayor Pab, Ubanya Naligan, at ang Station Manager kakifay Sir Bernie Cabusa. Kaban ito, Speakers Lawak, at ang Technician kakifay Abu Dwayne Orposa. Dan salamat sa makanunayon nga pag-uban sa programang DTX 500 Morning Newscast, mga kakifay kiniligapon sa kanunay, ang inyong ubos nga lagad sa kahanginan, kakifay James Detri Bayo Bandupilo. Happy Sunday! Enjoy the rest of the morning, mga kakifay. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, kakifay News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Morning Newscast.
1: K5 News FM.
2: Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mayang adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kung nausab si Doc Ramil Oy, nautuntangan na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio.
4: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
5: Nga naman Sir GP.
4: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
5: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
4: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mo tadyod kong feel ninyo ni dako na jud mo, no?
5: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Kung aron maniwang og mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir GP.
4: Mali ka yan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambo.
5: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siya promote sa good cholesterol.
4: Gusto.
5: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani, ma-upgrade ta.
4: Uh-huh.
5: Napa-join nindot kayo ron. Katong S21 Sir GP, pareho po sakyanan. Di jud ka mutuo nga mugamit pa ka itong mga sakyanan nga karaan na kayo.
4: Uh-huh.
5: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan, upgrade jud ka.
4: Oh. Opo
5: na sa D3. Gusto ka mag-upgrade, D3 Bio ka. Mao kining bio og nindot nga wala sa plain D3 Sir GP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan.
4: Oh.
5: Mao ni rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir GP.
4: Correct.
1: D3 Bio.
6: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang na matikdan na gyud nako ang pagluag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang ang VCO gamay D3. Kapalit sa mga butika.
4: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19
7: wala natakdan.
4: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
7: Napadyo'y research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk. Patay ang virus, Sir JP.
4: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa D3
7: sa D3bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3bio, mura po ka nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3bio. Pariha dyan na. Mo na'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3bio.
4: Correct.
7: Hinumdumi ha, kung ganahan dyan ka anang made in US, ang D3bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir JP, ang US nanguha po ng BCO. Asa man?
4: Asa?
7: Dari Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO dari sa Pilipinas. Unya, pagkahuman, butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra dyan, sa Pilipinas dyan nagikan. Dapat dyan wala sa D3. Ang MCT.
4: Okay.
7: Ang medium chain.
4: Triglyceride.
7: Diretso na siya nga mahimong
4: energy.
7: Buhatong energy, Sir JP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga mo inom og D3bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
4: Empty stomach do.
7: Kabalo ka nga no, Sir JP?
4: Katagan
7: kanya og energy or kusog.
4: Wow.
7: Ang MCT wala na siya sa plain D3, Sir JP. Nara na sa D3bio. Ug ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3bio, walay oxidation nga mahitabo.
4: Munay dapat target.
7: Ang D3bio adunay MCT nga mao'y musunog sa imong tambok. Mintras ikaw gatulog.
4: Niwang di ka.
7: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
4: Wala.
7: Wala, John.
4: Wa na tayo oras, Dok. O si Jean Paul Generoso?
7: Ako na sab, si Dok Ramiloy. Maing panglawas, ampingan.
4: Ayaw abusuhon.
1: D3bio!
8: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3bio.
1: D3bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3bio! D3bio! Health News!
9: Herbal Products pa ang inang gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero 1 produkto sama sa DDX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Limitas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DDX Coffee Mix, DDX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DDX Beauty Soap, DDX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta sa sigurado Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na motang kini sa Skull B2 Villa Masillas Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, Visayas Divine World Funeral. Ug anaa kini sa Palawang Building sa Nasa Street, Barangay Sines, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
10: Hamara Herbal Products Center. Your one stop
1: herbal
10: shop in town.
11: D3bio. Ako si Inara.
12: Tajud kayo ang akong blood sugar.
11: Ako liso lang nag-inom ang D3bio 1 capsule 3 times a day.
12: Kay hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3bio. D3bio.
13: Ako si Jan. Gusto ka full-time law student. Mas sayon o dali na ako ngayong Moria ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
1: D3bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsugatan. Ang DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry to kay madugay ko na napuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
15: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko isakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye gani ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
16: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
17: Memory Advanced

0: Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Kasakit ang tiyan, mag-Clinical Spore Biote. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinical Spore Biote. Katabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinical Spore Biote at lamatang. Mapalit sa inyong mga suki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka na.
2: Ako, ang linya ko,
3: isang kapsula ka na.
2: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
3: ikapsula mo.
2: Extend.
3: Extend.
2: Supplement for men.
3: Gawa sa maca.
2: Isang herb
3: na nagpapataas ng ating energy
2: at stamina.
3: Like flavawaska.
2: Epektibong sexual potency herb.
3: Stimulates libido
2: and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
2: Extend! Supplement for men!
4: Isang kapsula!
2: T3 Bio!
5: Ako si Zan, busa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa T3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
2: T3 Bio! Ang T3 ng may Visio!
3: Ang Visio
2: ng may T3!
3: Mapalit sa mga buti!
2: T3 Bio! TDX Coffee Mix!
6: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang TDX Coffee Mix kay gintistingan. Wala lagi ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
8: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
2: T3 Bio.
9: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
2: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: T3 Bio.
10: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
11: Alas 7:06 na sa kabundagon. Oras sa tugapon ka na to sa Mighty C. Ang alkaline base sa vitamin C. Detect sa 500. Pinaka-epektibo nga tambah. Labi na ito kaya tagas kay sugar. O niya, detect coffee mix po, no? Kentog panulong na pagka-diabetison. Detect sa coffee mix. O niya, D3 bio, sab. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Of course, ito aga Mighty C. At balik ko na nga itong oras, alas 7:07.
12: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
13: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
11: Ang kagawasan kapanalipdan pinaagi sa kamaturan. Kon sa bakak, giloiban. Sa panaghiusa, kon sa panagbahin-bahin gihulga. Sa hinagiban, kon sa hinagiban. Gipasipadan!
13: Foro de los Pueblos!
11: Mga ka-foro, mga ka-K5, kumusta kayong buntag? Welcome sa ato aga Sunday edition, sa ato ang tulumanon, inyong tulumanon!
13: Foro de los Pueblos!
11: Adlaw nga Domingo, of course, basta adlaw nga Domingo, it's a Sunday, you know? Pizza 7 na mga isoon! Ning bulan gapon sa onyo tuiga 2026! Kumusta ka mong tanan? Kumusta, kumusta, kumusta ka mong tanan? Yeah! Standby! Diha sa may barangay Talay. No? Diha sa may Kasamamiya. No? Diha mga sukitig pamilya kay diha karoon na ito ang feeding program. No? Sana diri manghigala ang lami kayo nga lumi mga isoon. Yeah! Pinagi ni Mama Joy Fry, mga higala, o iyahang mga batos, naghanto sila diri mga iksoon. Dihatod yung sayo, kay para makatilawmig sayo, mga kaiksoonan. Pating nakuan nga kaldero, mga higala, bisan ko sa kagatos ka bata, di kaurutin eh. O na, diha karon sa Talay, kanya, naapoy manok ni Eddie Boy, na po spaghetti ni gamay. Doon na po'y butong, ano? Ni Ma'am Lynn o ni Sir Raul, mga isoon. Ubay-ubay na ron. Kanya, naka-detect copy mix naman ko kaganina. Pakiton mo na ko, handi. Diningon nga ang sa paibog, ha? Pakiton mo na ko sa Lomi, mga isoon. Mauna siya, mga igala, ha? Kuha namin dito ni Cyril. Pagabot na rin man, Joy. Itagaan ko, Cyril. Kukuha mo niya. Kukuha mo niya daan. Kainikabot na dito sa talay, ha? Pero daghan kayo ni mga sukit. Salamat kay Ma'am Joy Pry. Salamat kay mga iso. Naka-detect ko pimix naman ko kaganina. Ang ina pong lumi, oh. Daghan kayo sa gol. Ilan kayo di mo ba? Daghan kayo itlog ba? Gutom mo na. Ay, problema dyan. Ayaw mo ka problema dyan dito sa talay. Kaya para sa inyo ni. Para sa inyo ni. Oy. Morita Sapra Patiluna Bukuto. Toko mo din ikumplito mama ay muha nga pangalan. Ma Morita Bukuto. Morita Sapra Patiluna Bukuto. Good morning, Sir Bern. Happy Sunday. Happy. Hotel Miraflor. First honor. Si Ma'am Pamela Inglaterra Kabusa. Nagyatanaw sa gari sa ito ang pagkapanag-uban-uban ng mga sukitig paminaw. Alas City Jess na. Parti lami agyod ng mga sukitig paminaw sa Detex Coffee Mix. Kaya ganina, o niya, pagkahuman, kainom naman kong Detex Coffee Mix, na namay lumi, pakals o lumi. Di ba, Sai? Lami kay Sai? Salamat kay Ma'am Joy. O niya, sa sunod na punpuhon ng mga feeding ng mga sukitig paminaw, importante bago na panghigala, nag-iskot pagkali si Ma'am Joy sa mga school supplies na pod. So, mas mayo kayo ni mga igso, no? Importante mga igala. Nga, si Ma'am Joy Mangyod, mga kaigsoonan, kanang naaon niya, ready po sa mga igala mo, share po sa iyang blessing, nga dosoban. Yeah! Ilang anak na siya mga sukinti. Paminaw! Muna yung nakadindot, share your blessing. O sa'yo, makaingon ka ba? Wala mo ko'y kwarta? Oh, kay imo dahing nahatag. Kanya, matingalan po ka mga sukinti. Paminaw, oy, nalagi ko'y kwarta. Di ba dondon? ni abot. Ramani. Ay si Bibian po, the match Bian. Salamat kayo sa pagluto sa spaghetti. Anya si Ma'am Raul o si Ma'am Lynn. No, sa ato ang butungan di napita mga kaisunan sa may, Pantawan, no? Di sa may Rizal Boulevard. Morning. Yeah! I-share po din nyo K5 News FM Digital Dash sa Dumaguete. Ato gabalikon, K5 News FM Digital Dash Dumaguete. I-share ninyo. Yeah! Ah, sa di pa kumukanta o mag-isyo, kadyot lang sa mga kaigsunan na. Labi, mag-good kayo. Ikaduhan na ba yan ako ni mga higalang atasa? Wilhan yun ba nga? Wapay pamahaw. Morning lumi mga kaigsunan ni Mama Joy Fry. Unya na po kay ko taw po kunya dito sa coffee mix mga kaigsoonan, no? Yeah! Okay kayo
13: Furo de los Pueblos.
11: Sa ato nga mga dagko nga balita nga itong hatagan o pagtagad unya kay Sunday man karon mura lang sa ni oga tikdol ugma mga kaigsoonan full blown gid ugma. Kay tabloy ba ni style na ito basta Sunday? Kanta-kanta, mga sukintik paminaw, o niya pasiaw, joke, isyo. Pero, ato niya tagad o kapagtagad kay si Erwin Tulfo. Siya mo'y si Katron. Ako, di na lang kumaga apil-apil anang paldo-paldo anak nila mga sukintik paminaw. Kanang kuha sila mga babae. Kuha kuno siya babae. Onya iya kuno palinyahon ang dili maangayan taga-agtip. Ang maangayan ipabilin. Iya man ang personal, sa di na lamang na iyan personal. Si Arbito bugnoon siyang asawa. Kana oga na siya asawa. Onya ikaduha. Doon na kuno siya na po kanak sa upat ka mga babae, sa di na lamang pa ka. Duha, importante nga iya nga gigasuhan. Iya man na. Katubitong si Kinsa ni si... Kinsa to nga komedyante kayo? Si Dolpe? Pagkamatay bitaw ni Dolpe, parting daghanas, anak! Daghan po kayo asawa. Pero may to kang Dolpe kay hinaguan man to. Income ang yuto niya. Billion of pesos na kuha ni Dolpe mga suking tigpamilaw. Pero gikan man to sa iyang pagkartista. Niya si Erwin. Erwin, sweldo ninyo mo pagka-broadcaster, Erwin? Grabe sab, no? Sweldo ninyo mo ni Erwin? Nga kabalo magyong tayo si broadcaster? Arimin ba yung kasawa na, Erwin? Kanya, napatos siya mga kuan mga sukintik pamilya, mga segment-segment nga suko kaysa sa DPWH. Dito to's Palawan nga ang kalsada ko ng mga higalaw ang masumpay. Pero karon mga isoan, muraga, okay na po sila sa DP. Huwag kang magsalita ng patapos. Tapos, Erwin, no? So, muna mga isoan! Sagdi na lamang na nga, kuan siya, kanang, basta, daghan kay siya, Monica. Iyan na na. Anya, katapod niya isoan. Si Rapi, mga sukintik, paminaw. Tip pa lang, 250,000 na, paldo na. Wa pa ko nung makahikap mga isoon, 200 to 250. Grabe na, ha? Mataya na ko, anig income ning chismoso ta kay mga kaisoon, ano? Naka-income ang puto siya. Di pa siya senador siguro. Grabe na. Ka-income na sa mga kaisoon na tungod sa iyang Mita. Tungod sa iyang Facebook. Nga na ko kay bayad si Mita, gumaykan kay kuan man. Kanang, sa tawag nga na, daghan man siyang followers. Million ba yan na yung followers? O niya, ang mga tao, mga kaisunan, no, anana, pa, nakuan po, na budol. Na budol, mga kaisunan, sa mga Tolpo Brothers. Ambot ka, kanya si Mon o si Ben, basig maupon. Good morning, pa shout out ko, Escorial Family, Lariosa Family from Cebu City. Gika ni S.S.E.S.S. Ang bawon na mga iso. Sige lang, ato na yung tagad o kapag tagad ka ron. Kay Matog Pang-Erwin, pati sukuag yun niya mga suki, hindi pabinaw. Nga, ang yang buti pasabot, nga bisag na nigulang na sa kongreso mga kaigsunan, bisag na himong speaker, o nanigulang sa lower house, ang yang buti pasabot na mga suki, hindi pabinaw, si Marcolita. Anya, bisan pagka former speaker ka o ga Senate President, kwilyuhan kita. Ang iyang pasabot nga ito, mga suking tigpaminaw, mao si Kaitano, Peter, Alan Peter. Suway ko no, wen, suway. Hugma, kinsa magulin taon ka, Senador, probida mga suking tigpaminaw, ang makasugo niya na mga higala nga ipagawas ang Senate President Roy? Ngadto sa usaha? O sakit ang ganda mga sukintik paminaw ba? Mura ba og, ako broadcaster man ko siya, broadcaster po. Senador lang siya, maayo lang kayo siya mong English, kaya dito man siya nagtubo sa Amerika. Oh, bendalog yun at siya. Oh, doon na unta kay, kanang nga matawag ng punga mga sukintik paminawin, doon na kay advisor nga, Bugado. O niya, una kamuhimo og mga lakang ba? Unaw-naw sa nimo nga, kini, turni, okay, rabali nga, muna ako statement, may naman abogado, ayaw kay... Kaya sumagunin taong ka? Oo. Oh. Og may ngong ka piki-piki ka mo, may fake. Inoon ang Supreme Court, may maingon ang mga sukit, di paminaw, daghan kay mga higala ang ni Pabor nga to kay Kaitano, nga siya po'y silit na presidente mga kaigsunan, kay 1+1 lagi, mag-ilikag sinit, kinanglan 3 sigyod, kay ang mga senador na pamandiritanan mga kaigsunan sa Republikas Pilipinas, kay kung nadalatos bato dito mga igalas na higa ka na, minus na, 23 na lang. Kanya, napaman, presuming, ngas bato mga igala, wap, marpoy maka, pamatuod kay ebidensya ngas bato, tuwa na dito sa gawas. Napaman siya dere. Daghan kayo sila mga higala, gipamasihan, katong kang kwinko, o katong nga kinsa pa to, daghan kayo mga higala, sa 1935 pa nga konstitusyon. Oh, muna! Kini po suwin gatsalya na mga suking ting paminaw. Magpaabot na lang po nun. Taabot na rin suwin. Pero tungod sa karga-karga mga kaigsunan sa minoriya, unyawa ka ba na suwin mga kaigsunan nga kining mga minority kasagaran, nga ni karga nga to niya nga ikaw niyawin, involved ni mga kaigsunan sa flood control? Muna hinungdan nga, di yun sila gusto nga doon ay investigasyon sa flood control! Kaya involved mga igala si Soto, involved si Erwin na pay Albariz. Bantog na katuntiguan ang Albariz mga kaigsunan, nga taga Palawan, hinampak pong dako. Ingon pa nga, waman ako'y natanggap, wala kayo natanggap, pero dito sa inyong opisina o asa na pito itong ipangdala, alang-alang inyo na ng i-receive largo. Muna di ha! O niya mga ison, at tinatagan ang pagtagad sa itong pagpanagubaduban. Pero, kanta sa ta, kanta sa ta! Kanta sa tabo. Si Abo basta, si, kuan na, sa itawag yun eh, mabugnaw ang lasang, ha? Dita na mo, dita kabaluan na. Basta magkuhan si Abo, mga sulkintik, paminaw, mag, sa itawag niya ni, busy ni siya mga higala, kapuyon gini siya pagkauma, kay, perte nga, paglimpyo na deris palibot. natumigay ang adlaw, nato nga, miaging adlaw mga kaigsunan. So, una, na lumi deri mo, napoy, detex copy mix mo. Pirahiga detect sa kopimik! Himayang nahunlak. Di taka ko na bisan ang kalimutan magdumili. Sige mo, like pa ko na, if I ever fall in love, Suwain ko na natog in English, pero ang atong kakuyawan in English manggo na mga isoon. Kaya masuko, smita mga igala, oh. restrict lang ito mga sukit, di pa mila. Through the years, nindot po doon na, kabisado. Di tala, tao. Be, magsorban ko na mo! Matangi ko na pala yung magsorban mo! magsorban. Ay, para ni isa, painungod na ito ni mga suking tigpaminaw sa may sibulan, kahapit ng pista na dipito sibulan. Karong pizza trisi pohon! Pista na sa sibulan ng mga higala. Pizza trisi. Perting hubaga. Go ka na mo ka na. Gugmasuri na lang. Kaya ito ni kantahon mo eh! Yeah! Gugma, sorry na lang! kay, wana, doon na nai, na nag-iya! Wala sugta! Mo nag-ignan sa babae, gugma, sorry na lang! Sige, music maestro! Alas 7.22 na, kini nga porsyon, natun ka na to sa Extend Food Supplement. Okay kayo, mga suking tigpapiraw. Extend the Food Supplement. Kaya nga portion, natulusap ka na po sa Mighty Sea. Yeah! Sige! Balbal! Dumol! Jungkoy! Junior!

0: sorry na lang. Ang akong luma, sorry na lang. Ang unang round ng mga sugintig, Paminaw. Alas 7.25 na makigala, Balikonia, ato ni Tiwasone. Dugag ang mga isyo, mga sugintig, Paminaw. Pero ay makalimot, ha? Karong adlawa, feeding na po nato, di repitas, may talay, mga sugintig, Paminaw. Di sa may kasamamiya. Ang sato doon? Kasamamiya ba ito? Di sa may talay, mga sugintig, Paminaw. Human lang, boss, pipila ka perong dong. Balikoman ini, stand by!
1: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Shaping the lives of the Filipino.
2: Litri Bio.
3: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar.
4: Ako isulay nung inom ang Litri Bio 1 capsule 3 times a day.
3: May hinahimin na balik sa normal akong blood sugar.
1: Litri Bio. Ang Litri nga may Visio. Ang Visio nga may Litri.
5: Mapalit sa mga butika.
1: Litri Bio. Litri Bio.
6: Ako si Jan. Basta ka full time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa Litri Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
1: Litri Bio. Ang Litri nga may Visio. Ang Visio nga may Litri.
5: Mapalit sa mga butika.
1: Litri Bio TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsugatan. TTX 500
5: adlaw-adlaw.
1: TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500
5: balik sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
7: Si Jerry to kay madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, iwat nagbalik ko yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: TTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
8: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon na ko, nag-mighty C ko. Kaya sulaye gani ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
10: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
11: Memory Advanced

0: In Memory Advanced Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Kasagit ang chat, Mag-Clinical Spore Biotics.
2: Gabutod-butod ang chat.
1: Ug wala mahilisan,
2: Mag-Clinical Spore Biotics.
1: Katabang sa pagnindot sa digestion.
2: Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay.
1: Para healthy ang chat,
2: Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw.
1: Mapalit sa inyong mga suki butika.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
4: isang bala ka na.
3: Ako, ang linya ko,
4: isang kapsula ka na.
3: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
4: ikapsula mo.
3: Extend!
4: Extend!
3: Supplement for men.
4: Gawa sa maca.
3: Isang herb
4: na nagpapataas ng ating energy
3: at stamina.
4: Like flavowaska.
3: Epektibong sexual potency herb.
4: Stimulates libido
3: and treats sexual dysfunction.
5: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo, baby!
3: Extend! Supplement for men.

0: dili sa mga butika.
1: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio? Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madungga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tawo nga interesado sa balita o current event. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kadus-an nimo gyud-una nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting panioto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalinga usab ang among mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Tumagiti. Sa laptop kung sa K5 News FM Tumagiti kamo mag-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa pa imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingdakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762. O pangitaon ang buutan og maalagarong station manager na si Mr. Bernie Kabusaw.
2: Mahilig ka ba mo kanta? May kanta ka katungod in love ka o ka-inspire. Adiyan na ang lugar na pwede ka makanta. Tumurang walay naglantaw kini mo.
3: I've been my best.
2: Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Nasin magkada, imong pamilya o kahain pinalangga. Kaya ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw o nga doon ako'y happy hour. Pagkalingaw gayon sa Kanta Haray Family KTV.
3: Pagkikumot-kumot.
2: Busa, kung mahilig ka mo kanta o ang kanta walay hilig ni mo, gabi na ta sa Kanta Haray Family KTV. Anasulan himutang sa North Point, Iscaño Beach, Yapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday only at Kanta Haray. When it comes to maritime education, choose the right school for the right needs. Negros Maritime College Foundation Incorporated, the only maritime school in Negros Oriental specializing in maritime education, is the right choice for you. We offer 4-year Bachelor of Science in Marine Transportation course, 4 years Bachelor of Science in Marine Engineering course. Negros Maritime College Foundation Incorporated is accredited with the Commission in Higher Education Marina and certified ISO 9001-2015. Quality Management System. That's why trust in Negros Maritime College Foundation for 30 years. We remain strong and we are still committed in providing top quality maritime education for everyone. Enrollment is now going on. For more information, visit our campus at Magata, Simulan, Negros Oriental. Call the registrar at 0906-274-0320 or message us at our Facebook page. Search Negros Maritime College Foundation Incorporated. Sail the world and earn dollars for family and country. Enroll now. Classes starts June 29, 2026.
4: Free bio.
5: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
4: DTX DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
0: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong diin. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
4: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster.

0: 미세요.
1: 그만 D3.
0: 아버님 참아가 부디.
1: D3 파요.
2: 이토 on K5 News FM Network championing the lives of the Filipino people.
3: Foro de los pueblos.
4: Alas 7:35 na mga sukintik po minaw. Alik gapon sa ato nga pagkapanagubanuhan. Kanigapon si K5 Bernie Campos. Kanilig ang mighty sir. Itex 500, itex ko pimik shot guard. D3 bayo kabusa. Good morning, of course, sa mga kaisunan ni Sir Marks Iturralde. Sir Marks Hineroso Iturralde. Happy Sunday to all from MGI Auto Body Paint and Restoration. Sir Marks, morning yung muna, Sir Marks! Morning, Sir Marks Iturralde. Sa MGI Auto Body Paint and Restoration, dadapita sa may Tubtubon, Sir Bulan. Okay kayo. Kung galing ang inyong nga sakyanan, medyo kanang pangit na tanahon. Dili pa rin nga kanang pangit, kanang daan na tanahon ba? Daan, o. Luma na luma, luma. Ipabago, iparestore mga kaigsunan. Nga to kag Sir Marks Iturralde. Na iyang mga sakop na mga higala nga, maipod ka yung mga sulkintig paminaw, no? Iyang mga sakop na ni Sir Marks, mga kaigsunan, good morning. Aileen Maligon Solamilio, yehey, good morning Sir Marks. Morning, usab. Otter, may report, good morning. Yeah, Sir Burns, kumpati. One more. Oh, Marks G. Iturralde, akong idol. Good morning. Oh. Morning, Sir Marks. Ha? Salamat yun, guys. Pero John, nagantalaw, Dolido III. Maing bumtag, Sir Ben, mina, midori sa may, sa imong program. Nimo, unsa ka tinuod nga sa Pizza 15 pa ang abli sa klase. Pizza 15? Ha? Dili na Pizza 8? Tanawa lang, ha? Kasi ako naibawaan, muraga Pizza 8 man. Pizza 8, kaya nga magkwan. Kagubot? Raghan ba yung mga hungihong ng mga sulkintig pamina? Kana, mga story-story, arana, nga way resibo. Nga, karon ko nung pizza 12. Matod pa nila pizza 12. Independence Day na, mga kaigsunan. Doon ako na yung mahitabo. Ambo, wabu ko kabalo kung saan yung klase nga mahitabo. Kung saan man, sulongon ninyong Malacanang? Ha? Pertidaghana naman yun, mga higala sa ibabaw. Pertidaghana, mga kawatan, mga guna, mga sulkintig paminaw, no? Oh, grabe. Muna nga, kung kini sila pamatsyon, usa-usahog pamatay, mga higala sa mga kabos. di lang po makuha. Kadaghan man kay balikad. Muna makaingon kita, merisyo ninyo. Pero ting merisiha yun. Oh, merisiha yun. So, balikan na ito ni mga sukintig paminaw. Balikan na ito ni. Pero, marabaga Sunday manggod, marabaga manggugat na mga higala, gataki diri Sunday, unyang uban mga higala, gikan sa simba. kanang lunis lang yun, kuto bernis, ay kay makabuylo gitag mayo. Sunday ba? Uban, gikan simba, unya, pagkahuman, makadungog na yun, hama uban, muna po ni. Relax sa mo, chill-chill lang sa tao. Ano ba sa taga detect sa coffee mixer, Marks? Mark Iturralde, sir. Ma'am Joy Pry, inom lang sa taga ng detect sa coffee mix. Anya, tumarpon mo og Mighty C. Labi na kapto nga ganahaga Vitamin C. Way lain ang mga sukintig paminaw. Mighty C! Basta Mighty C, sigurado mga higala nga kanang mga hilanat, ubog, sipon, o guban pa mga higala, di dahin makatakbo ila sa imong lawas. Pangod sa Mighty C. Anya, katong nga tagas na puga sugar, DTX sa 500 ang mga sukintig paminaw. Kineng DTX sa 500, makanormal ni mga higala sugar ni mo. DTX 500, inom ka. Oh, kana mangko nga, musaka nga itong sugar, atong high blood, musaka, tungod mangko na pang kao na ito. Nga lisod po kayo mga sukintig paminaw, maibog na punta, dito mo kaon. Muna mo kaon yun to, pero humana to kaon mga kaigsunan doon natin panagang. Sa gaga yun, pinagi sa ito ka mga vitamin. Uban mga higala, maintenance. Pero wag tanga na imong maintenance. Dari na lang tayo mumintin mga kaigsunan sa ito ang nga DTX sa 500 o ga D3 Bio. Kanapon, D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. So, dari lang sa ito mga higala, kanta-kanta, o niya, pitik-pitik lang sa ito. Pero di po malikayan na ito, mga higala, makahisgot yung taga mga isyo. Yeah! So, kanta to mo! Another kanta, ihikyan ng kanta na po di abo ni Bisagunsa, magsurban.

por yuyo iba. Kaya oras na to mga kaigsunan, alas 7:40. Okay ni, ang trato ko, sige. Ang trato ko, nyatong doon ay mga trato niya. Kinanglan nga, ikaw ninyo, i-klinika Dio Fresh. O niya, ikaw po ninyo, ang inyong mga trato, gawa sa klinika Dio Fresh. Egitex Beauty Soap. Sige! Ma'am Pami, good morning!

Monero ng mga suking tigpami na. Sige ha. Onya, Consul. Ikaw na lang na ito, i-reserve lang na ito, mga suking tigpami na, ang atong discussion. Kay Ugma Ramapuhon, magpatawag ka mga suking tigpami na o herring sa Senate Blue Ribbon ang Gatchalian Faction. Gatchalian Faction. Kaya pwede naman na. Sa dangi pangutana to sila si Attorney Baligod, kung matambong ba sila, ningon sila nga, depende ko ng mga kaigsunan, wisdom, ni Kaitano, pwede naman mo, patawag ka to pa mo dito, 18 Marines. Kana painoon nga, ang investigar, ang chairman sa Blue Ribbon, mauna nang inyong yakusahan yun, at least, naong nga iba. Naong sa naong, munang ingon, ibara, sana? Bara-ibara, o sa? Bara di kabra ba na? Bara-ibara, ngipon sa ngipon, naong sa naong, matas mata. Ito ba dito? Ito ni Baligod? Disenso ka mga Marines. Ipatawag po gani kuno dito mga sukintig paminaw. Si, kining, si tawag din eh, kining si, patawag po kuno dito si former speaker. Oh, kana, kanya, tambong po, lisod po kayo mo tambong mga igala. Di ni mo tambong sila kay Tano, sila Marcolita, mura dyan na, adig yun eh. Ingon man, Sir Erwin, nga tanan ko nung mga senador, membro ko nung Senate Blue Ribbon, ora sila raba sa minority. Nakayabag-yabag na yun mga igala. Girly, Biali, Didulo, Magbuntag, Sir Bern, happy Sunday from Talay, Porok, may nabangon. Kita kits unya. Ah, kikaya girl. Tristan Yata Vigulay. Magbuntag kakipay burn. Good morning, Usa. So nindot. Idi Montiel to Tagalog, Idi Boy. Daghan na mga bata na to, Idi Boy. Kay, daghan kay taglumi diri, Idi Boy. Lami rin ba kay nga lumi. Gika ni Ma'am Joy Pry. Balik-balikan yun ni Ron. Pero, sa kagatos ka bata, Idi Boy, di kahurot eh, ni? Yan na pag-imanok ni mo, Idi Boy, nga Bisaya. Napas eh, chicken jizz. Napas spaghetti, napay butong ni Ma'am Lina. Okay kayo. Ni, kana, ni Gamay? Ni Kalyaw, Mr. Kalyaw? Sigali doon, dudong gamay doon. So, mao ni mga sukintig paminaw. At least mo tambong ang tanan. Nani mangod ni? Sila, baka pangimakak yun na sila mga kaigsunan nga wa sila midawat. Kaya wa manggipun na sila midawat. Di man sila mga suking tigpamilaw mo nag-receive. Di ba, Marvin Pakturan? Minaw ka rin si Marvin? Mato kato sa Albaris sa mga suking tigpamilaw. Kato tiguang ningon nga, aso man na, kinangita akong pamilya. O niya og naaris, tiguang naman karis. Naong gapong kagkwarta? Hapit naman mo mga matay, kini mga tigulang, mga suking tigpaminaw. Ikaw, Riz, hapit naman ka mamatay, unya. Grabe dawat, dawat gapon mo anang malita-malita, Alvarez. Maura ba ni nang usog, mga igala nga, naniguang na lang sa Congress, huwag gapoy batasan ng mga suking tigpaminaw? Si miyaw-miyaw, maningo raman to si miyaw-miyaw, pero iyang giingnan nga, pusang ina mo, murag putang ina mo ba? Iya pag ito ginang smiyaw-miyaw nga, kuhan ka ng animal ka? So ko si Layla Dilima nga, ingon po si Layla, bisa ginana na si Layla Dilima, pero ingon si Layla nga, Dili oy, pero murag natakdan si Albari sa mga sukintig paminaw ni Digong. Pero kadigong expression man to niya, pero di po mayo, pero mama, gito iya. Inig panungo ato niya, mamakpak pa ng mga tao. Pero pag ingon ni Albaris, mga suking tigpaminaw nga, pusang ina mo, ang mga tao mo ramang nangyamin niya. Good morning, Sir Bern, mamainit ang puto. Oh! Brad Gypti, asay mong puto? Kay atong painiton. Mauna niya, mga ikon. Puro, Delos Pueblos.
May man siga talyan nga legit, legit sila. Tangad kay sila mga higala may giila sa lower house. Sila po na mga suking tigpaminaw ang giila mga kaigsunan sa dere sa executive. Oh. Kay pareha man mo. Pero problema ni Mawin, tarong man unta ka, pero nganong nagpadala kay ini nila? Nganong gipadala ka? O niya, doon na naraba pa istorya karon ng mga suking tigpaminaw nga si Congressman Eddie Villanueva o si Senator Joel Villanueva, dito na pagkunos Malacanang! Nga naman! Eddie Boy! Brad Eddie! Sas, mora ba di mga higala ang ako, ang founder sa GIL, Jesus is Lord. Matay, no? Patay, mga membro na to, inig maohon eh. Oh. Ayaw lagi mo kadlok, ikaw Senator Joel, og mapriso ka, ay, kadlok, mapriso ka kay... Di man po ka mapriso, guwap po ka ng urap. Kanang butang-butang ang istorya, mga kaigsunan, that's one story. Huh? Butang-butangan ka? O saan na siya ka istorya? Failan ka kaso, o saan ka istorya? Pero ang pagprova na, that's another story. Muna nga, ano nga tuwan-tuwan mong Malacanang matod pa sa report? O niya, nagpahilak-hilak na po mo dito. Mura na po mo dito si Say Cheese. Hilak-hilak na po mo dito. O niya, si Cheese, mga kaigsunan, ikalit lang abot, mga kaigsunan. Nitambong lang mga higala, nga tos minority. Munang nahimo sila dosi. O si Joel Mubalhin, mga kaigsunan, kini, himo na yun ni sila mga higala o gatrisi. Di ba madlocks ginoo, ana? O tinuod na siya, Senator Joel Villanueva? Parti na kuha. Ako mga kaigsunan, kuan man? Pila rin pag-angkon, for example, ako. Night flood control. Night flood control diya sa akong area, diya sa akong distrito. Asa man? Di man ako mo nag-implementa na. DPWH man, sila mo ikiya. Ang importante, limpio imong konsensya nga wa ka ni dawat sa malita. Ingo na nga raman na. Nga man ay night flood control sa imong distrito? Nga man ay doon ay flood control diya sa imong area? Ila man na. DPWH may implementa niya na. Pero doon ay flood control, o niya nakamalita ka, nakakwarta ka, kana corruption, nader na po na siya ng istorya. Muna nga guilty mo tanan. Di ba? Nanawa lang ko ninyo ang mga Pilipino. Hoy, mga hinampak. Erwin Tolpo, Erwin. Bida ni Mawin. Gipuhunan rin ni mo ang imo mga listener ba? Gipuhunan rin ni mo ang mga Pilipino, ang mga tao. Kamong mga Tolpo brothers, gipambuhunan ninyo nga isog kunuhay mo. Pero grabe mo din ninyo kakawatan. Sagi na lang ng babaero. Kay inyo man ang personal, pero kanang pagpangawat, squarta nga din inyo, hakaingon ko ba og tarong mo nga mga tao? Sus, may gali si Bean, mga kaigsunan, huwag makasood. Kung nakasood pa ito may gala, grabe, pertinaghana ng tulpo. May anak ni Rapi, mga kaigsunan, congresswoman sa party list. Kung nakasood to si Bean, grabe, trillion gini nyo makawat. O niyang inyong gipuhunan, mga boring ra. Pastila na mga suking tigpaminaw. Sige, katapusang kanta na to ba? O na to mixtra mo? Katapusang kanta mga suking tigpaminaw. Freddy Aguilar. Freddy Aguilar! Magdalena! Para ninyo itong nakapaldo ni Juan. Nakapaldo ni Rapi. Huwag ni Erwin. Para ninyo mo day, Magdalena day!

0: Okay, mo. Salamat ni Sir Gamay. Gamay Kalyaw di ay, Gamay Kalyaw. Sir Gamay Kalyaw! Ni Ma'am Joy, ni Paling, Ma'am Lynn, og ni Sir Raul. Boss Idi Tagalog, Norberta Limuel, Lagahit, Anilisen. Salamat sa butong ni Ma'am Lynn og ni Sir Raul. Salamat kayo, ha? Salumi ni Ma'am Joy Fry. Ma'am Joy, salamat kayo. Busog na ko. Usuban po na ko ni Ronnie. Niya, kompleto pa, napaisod lang nang. Tanan-tanan mga kaisunan. Feeding na to, ha? This morning sa talay mga higalaw. Ano tigong oras, mga isunan, ay? Pangalan sa mga CEO, President, the generous busing Doc Caramiloy. Area Manager, Mayor Pimbo Banyanaligan. Bikas Lawak, Abu Dwin Ulpus. Kinigapon si Kakifay, Verde Campos, kanunay gamay, tisi. Detex 500, Detex Kupi Mixog, Ditribayo, Kabuso, para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Puro Delos Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inubog DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
1: DTX 500.
3: Mabali ang mga butika.
4: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy.
5: Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Mayong adlaw po, Sir Jimmy. Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant. O ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
5: I agree.
6: O sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm. Pinagi sa pag inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior, isip o sa kalalaki.
5: Oh. Dua ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
6: Mm.
5: Impotence og sterility.
6: Mm.
5: Kung may nguntag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act. Mm. Sa babae, apan dili siya makapaanak kung mm. makabuo og
6: bata.
5: Bata. Oo. Ang impotence kanang dili na jud mo barog imong junior.
6: Monelison. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
5: Husto.
6: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyon hangtod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
5: Kadaghana.
6: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imong viable sperm cells for pregnancy.
5: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
6: Unsa ra man kadaghanang sperm count sa lalaki nga may low sperm count.
5: O ka na.
6: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra.
5: O ba?
6: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghanon. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya, kung sperm cell health ang pag-aisigutan, kinahanglan dyan ni mo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
1: DTX 500!
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod o na-history ang among pamilya nga na-aisakit sa kimi. Pagkadungog na ako sa radyo, na-ay DTX 500. Ako gitrayogin mga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo ka yung DTX 500.
1: DTX 500!
3: Mabali sa mga butika.
5: Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
6: Correct.
5: Ang makabuhat og bata, ang lalaki.
6: Mm.
5: Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, dagan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
6: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count.
5: Mm.
6: Naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala raga padaot sa integrity sa sperm cells.
5: Mm.
6: Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
5: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo sa
6: anang
5: pag-inom, pag-alak,
6: pag-sigarilyo,
5: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis,
6: o
5: dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidant.
6: O niya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata, Sir JP ba?
5: Oh.
6: Makabuo yung ganak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C.
5: Mm.
6: Likaye ang bisyo, ayaw sigig bilar ug ayaw sigig kaon daghang pag-is. Saon man nga naaman dyo'y ginikanan nga pabayaran dyo sa ilahang pagkamabdo, Sir JP. At mainom, manigarilyo, magdruga.
5: Kadagan.
6: Nga, mas taas pa dyo'y ang oxidative stress. Sa kininga stage, Sir JP, pwede dyo'y makurap ang oxidative stress ang din is sa developing saigot.
5: Oh.
6: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak.
5: Mm.
6: Sa tinaib.